galing sa pagpunta po ninyo dito sa lugar na ito, may mga pangako po kayong pinangahawakan galing sa ating Panginoon. Amen? Sinasabi ko po sa inyo, ang bawat pangako na yan, isa-isa na yan, lahat po yan ay ganap na dahil po sa ginawa sa atin ng Panginoong Hesus Kristo. Amen? Ulitin po ulit natin. Let's declare our faith. Thank you so much, Jesus.

kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

pagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The greatest Christian songs of all time.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

pinagpipilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the love.

dance, and sing along with Jesus every Saturday right here on A5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM Champion.

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Channel.

sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Hello mga kapamilya, sa gihapon, dalayo ng Diyos sa tanan ng mga pagkamaayo nga ginatag sa aton. Ginataga naman kita sa dugang nga tiyempo, magpadayon ka sa aton nga palatutunan. Kag sa gihapon, kamay pa nga kamo sa sining bag-o nga tuig, ara man sa ikayong lawas, kag madasigon man sa inyong pag-alagad sa Diyos. Nga permita ni ginaliwat, ginabalik-balik tadri sa aton nga palatutunan, Tinig ng Reformasyon. Kamu nga suki sa aton nga programa, tanan nga magpamati permi sa sining istasyon, ang may puso. Kamay pa nga sa gihapon, ara kamu sa maayo man nga kamtangan, sa physical, mental, spiritual, financial kaproteksyon sa aton makaakop. So, kamu lang na ang aton nga pagpanamyaw. Permi kita nga nagabalik-balik sini ka importante katama ang aton nga relasyon sa Dios. Nga kun hindi tanihimuon, makatulan labos tanan nga pinabalik-balik na dali. Nga kung hindi tahimuon ang aton nga relasyon sa Dios, delikado labi na sa mga tinion sa mong nga nagkakalipot ang panahon sang kalinong, kag ang kagamo ara damo nagkalatabo sa kalibutan. Pero pasalamatan ta siya nga man bangod sa iyang dako nga gugma, padayon niya kita nga ginatipan, padayon kita ang ginprotektaran, ginpakamaayo. Amula na ang aton nga pagpanamyaw, kag pagpangamusta, kag mga pangabay. Sa gihapon, samtang hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng malangit. Sa mga sandalipong ito, kami po'y dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig at mabait gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkaloob. Maraming salamat na ginagamit mo po ang K5 News FM Philippines, at nawa, pagpalain mo ang CEO Camilo Oy sa kanyang physical, mental, spiritual, financial protection. Yun din sa mga kawan eh, maging tapat nawa sa inyo upang kami man karapat-dapat sa mga pagpapala at proteksyon na aming kinakailangan araw-araw sa aming pangumuhay, amang kami ay gumagawa sa aming mga tungkulin at higit sa lahat. Kami po ay naghahanda sa aming mga sarili upang maging karapat-dapat na sumalubong sa iyong butong na anak sa kanyang pagparito. Pagpalain mo kami sa oras pong ito, pagpalain mo nagkikinig sa kibilan pong ito, nawa, maunawaan man niya nila ang iyong banal na mga salita na ito'y makakatulong sa paglago na maglingkod sa inyo ng may katapatan. Ito'y aming hiniling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon makuturan sa part 2 sang pagtuunta sa mga manalangna, importante katama nga aton gid nga patihan, aton tuuhan kay siya mismo ang Dios naghambal nga hindi siya magahimo bisan ano kundi paagi sa iya mga manalagna ang iya mga sekreto iya ipahibalo. Suno sa aton ginbasa, kag aton mabasa sa Amos 3 versikulo 7. Kag kinahanglan gid nga patihan ta agud nga mag-uswag. Kay ko, ano ang mag-uswag? Ano nga pag-uswag ang ginpangop sang Dios? Amo ang pag-uswag espiritually. Kinahanglan magatubo. Amo tamalon nga mas mangin madasig pa kita magatubo ang aton nga pagka-Dios nun kay ang mga di-Dios nun laglagon man sang Dios. Kung aton mabalaan, aton nabalaan sunod sa Biblia, ginlaglag ang kalibutan sang una, panahon ni Noe, panahon sa pagbaha, sa bilog ng kalibutan, ang mga di-Dios nun ginlakit. Suno sa 2 Pedro 2 versikulo 5. Kag ang ini nga kalibutan, laglagon man gihapon sa kalayo na, hindi na sa tubig, kay baha malangtong sa panahon ni Noe, pero mamalta nga lang, pero patay ang tanan ng mga may kabuhi dere sa kalibutan. Luwas lang sa dagat, kaya ara manabuhi ang isda. Pero ang tanan nga ara sa dota, patay tanan. Mga tao patay, sapat patay, mga pis-pis patay. Naman na nga, sa subong, sini nga kalibutan, laglagon sang Dios ang mga di-Dios nun. Sinong hambal? Si Apostol Pedro. Daw, tagna na Apostol Pedro na, pero mabasa ta na sa kay gin-guidan man sila sa balaan ng Espiritu, manang ginhambal, kang ginsulat ni Apostol Pedro, sa 2 Pedro 3:7 nga, ang kalibutan nga aton ginistaran, sunugon, laglagon, lakip ang di-Dios nun. Muna nga, sa ginasiling na aton diri, importante katama ang role sang mga propita. Ang role sa mga tao nga gingamit sa Dios nga mga balaan nga tao, agud nga ipahibalo niya ang iyang kabubuton. Ang isa ka manlagna among isa ka nagahambal o isa nga nagahambal para sa iban o kung isa ka tao nga nagapahulam sang iya tingog sa iban. Ang mayor nga katuyuan sining mga alagad, mga propita, amo ang pagpahayag sang tagipusoon sang Dios sa iya katawhan para sa pagpahibalo kag pagpahangop sa mga tagipusoon sang iya katawhan agun nga makabalik sila sa iya nga dala, mga dalanon. Usisahon naton ang mga kinaiya sang isa kamatuod nga propita sugod sa masunod nga mga pahina. Nga man, ang mga kinaiya sang isa kamatuod nga manalagna amuni. So manug simba sa Dios dayon naghambal sang ang kalugan niya, pagsimba, pagpadungog, pagtamod, paghimaya, pagbayaw, pagpauswag, pagpadungog, pagbaybalo para buwas, din pagbayaw. Ang muna importante, dayon kung basahon taman ang natabo sa isa kababae nga propitisa nga diri atong mabasa ang Ambahano ni Deborah, amuni ang title. Sa Hukom 1, Hukom Kapitulo 5, versikulo 1 hasta 5. Sa versikulo 1, nagsiling. Sa tungad daw si Deborah kag si Barak, nga anak ni Abinoam, nagkanta sini ng mga Ambahanon. Versikulo 2, kuna ang mga pangulo sang Israel, nagapanguna. Kuna ang mga tao, kinamubuton nga na maghalad sa Ginoo sa ila kagulingon. Magdayaw sa Ginoo. Pamatiin ninyo ini, kamo nga mga hari, pamatiin ninyo, kamo nga mga pangulo. Magakanta ako sa Ginoo, magakanta ako sa Dios sa Israel. O Ginoo, sang naghalin ka sa Sir, sang naghalin ka sa Duta sang Edom, naguyog ang Duta, nagula ang langit, kag nagula ang mga panganod. Ang mga bukid naguyog sa tubangan sa Ginoo. Ang Dios sang Israel sa tubangan sang Ginoo. Ang Dios sang Israel. Dayon ginambal diri nga si Deborah, isa gali siya ka manalagna, isa siya ka propita, propitisa, babae man siya. Dayon dito naman kita kay Daniel. Si Daniel ang pagkamatinumano ni Daniel. Pasahon ta ang Daniel 1 hasta sa bersikulo 17. Dire makitaan ta kon sinugid si Daniel. Hinatagan siya sang kaalam. Sa bersikulo 8, dire ang magbasa ta. Pero nagdesisyon si Daniel sa iya tigipusoon nga hindi niya paghigkuan ang iya kagulingon paagi sa pagkaon o kon bino nga iya ginainom sang hari. Kay sadtong nga tiyon, ginpatawag man sila mga pamatanon sa tubangan sang hari kay nga aman. Gusto sila nga bansayon, gusto nila tudluan. Kay nagplano ang hari nga mag-train sila sa pamatanon para sa mga buluhaton o hirikoton sa ginharian. Dayon, sang dito na sila sa tubang sang hari, ginpakita dito sang bali master nga ginsaligan sang hari nga mo nakipaghambal sa mga pamatanon ni si Daniel sa Sadrak, Mesak, Abednego. Kagin klaro ni Daniel nga hindi sila magkaon. Sa versikulo 9 dere naghambal sa versikulo 19 karon ginpakamayo sang Dios si Daniel kagin higugma sang pangulo sang mga opisyal. Nagsiling ang pangulo sang mga inuko kay Daniel. Ninakadlukan ko ang akon Ginoong hari. Hambal sang Yunoko, nga nagtalana sang inyo pagkaon kag ilimnon. Niyan, ipatubang ninyo ako sa katalagman sang akon ulo sa hari. Dayon ang siling Daniel kay Melsar, nga ginpili sang pangulo sang mga Yunoko, nga nagdumala kay Daniel, Ananiah, Misael, kag Asarya. Ginapakituoy ko sa imo, hambalin Daniel, nga tilawi ang imo mga alagad sa sulod sang napulo kaadlaw, kag hatagan nila kami sing utanon nga kaonon, kag tubig nga mainom. Dayon tanawa ang amon mga nawong, kag ang nawong sang mga kabataan nga nagakaon sang bahin sang kalanoon sang hari. Gani, nagpasugot siya sa ila, nagpasugot si ang Yunoko, nga si Milsar. Kag gintilawan niya sila sulod sang napulo kaadlaw. Pagligad sang napulo kaadlaw, daw mas matahum pa sila, kag mas matambok sang sa iban nga mga kabataan nga nagakaon sang pagkaon sang hari. Gani ginkuha ni Milsar ang ila pagkaon kag bino nga ila ili nga ila imnon kag ginhatagan sila sang pulso. Ang pulso de repuls amo ni ang vegetarian nga pagkaon. Tuhoy sa sining apat ka kabataan ginhatagan sila sang Dios sing ihibalo kag ikasarang sa tanan nga tinun-an kag kaalam. Ang butang balong diri, kung aton basahon ang versikulo 17 sa kapitulo 1 si Daniel sa English kaysa Ilonggo or Hiligaynon na muna ito, hoy sa sining apat kakabataan, ginatagan sila sa Diyos sing ihibalo kag ikasarang sa tanan nga tinunan kag kaalam. Pero sa English, as for these four children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. So, dire naton mabalaan nga si Daniel gali, special, specific dire nga ginhambal nga may ara siya paghangop or maka-enchende siya sang tanan nga mga palananaon kag mga damgo. Amo nang ginbasa ta kung basahon taliwat ang Numeros 12 bersikulo 6, naghambal sa Ginoo nga kun may ara propeta sa inyo tunga, ako magapakita sa ila pinaagi sa mga damgo kag palananaon. Amo na nga si Daniel, gingamit sa Ginoo bilang propeta. Sa Daniel Kapitulo 2, versikulo 19, hasta 23, dayon gindayaw ni Daniel ang Diyos sa langit. Kag nagsiling, dayawon ang ngalan sang Diyos sa walay katubtuban, iya ang kaalam kagahom. Ginabag-on niya ang mga tiun kag mga panag-on, nagapahamtang siya sing mga hari kag nagapahalin sa ila. Ginahatagan niya sing kaalam ang mga maalam kag sing ihibalo ang mga may paghangot, paghantok. Ginapahayag niya ang madalom kag tinago ng mga butang. Nakahibalo siya, ang Diyos nakahibalo kung ano ang yara sa kadurman kag ang kapawa nagapuyo upod sa iya. Nagapasalamat ako kag nagadayaw sa imo o Diyos sang akon mga katigulangan. Ginhatagan mo ako sing kaalam kagahom. Ginpahibalo mo sa akon ang amon ginpangayo nga sa imo. Ginpahibalo mo sa amon ang damgo sang hari. Mamani ang pag saysay pag explain ni Daniel sa isa ka damgo ni Hari Nabucodonosor nga nagdamgo siya nga isa ka dako gid nga ribulto Dako nga ayo nga ribulto dayon ang ulo bulawan ang diri sa may nayong sa baga pagkatong sa dughan bali ano to brass dayon na may silver sa dughan sa baga dayon brass diri sa may hawak na tiil is or ang duha ka tiil is isa ka iron o bakal dayon clay and bakal ang clay and iron ang mga duha ka tiil kag tudlo dapa-dapa amo nang rigin klaro mga kauturan lang si Daniel isa ka man lagna kay kung basahon ta man ang Mateo 26:4 bisikul 15 when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet si Kristo nang kambal diri stand in the holy place also readeth let him understand. So, gin klaro na rin mga kauturan nga siya, isa gin gali ka propita. Muna nga, dire, gin klaro. Now, dire sa mga binuhatan, 2:17-18, hasta sa 2:21, ang aton mabasa, naghambal. Kay may ano gali, may propisya naman. Biskan nga, inisiyang ginhambal ni Apostol Pedro, balik kita dire sa kay Pedro maninga, wali sa panahon sang Pentecostes, ginhambal diri sa aton mabasa, ginliwat niya ang dito sa Huwil 2:28, pero diri sa binuhatan 2, aton mabasa 17, hasta sa 21, nagasiling. Kag sa katapusan nga mga inadlaw, nagasiling ang Diyos, ibubuko ang akon espiritu sa tanan nga mga tao, kag ang inyo mga anak nga lalaki kag babayi magapanagna. Kag ang inyo mga pamatanon nga lalaki makakita sa mga palananaon, kag ang inyo mga tigulang magadamgo sang mga damgo. Versikulo 18, kag sa sina nga mga inadlaw, ibubuko ang akon espiritu sa akon mga sulugoon nga lalaki kag babay, kag magapanagna sila. Magapakita ako sing makatilingala nga mga butang sa langit, kag sa duta, dugo, kag kalayo, kag alisngaw sang aso. Ang adlaw, mangin kadulom, kag ang bulan mangin dugo sa wala pa magabot ang dako nga kag tatalo pang doon nga adlaw sa Ginoo kag ang bisan sino nga magtawag sa ngalan sa Ginoo maluwas kanami no pero saan ni sa katapusan nga mga inadlaw gintagna ginhambal ni Apostol Pedro dayon ano ang kaangtanan diri mga kuturan kay ang Seventh-day Adventist, kami nga mga Seventh-day Adventist sa Adventism, may ginkabig kami, ginkilala kami nga propetisa, babae. Kag sa mga nakabalo, labi na sa aton makauturan nga mga Seventh-day Adventist, makauturan kita tanan mga Seventh-day Adventist, may ginkabig kita nga propetisa or God's Messenger. Kaya ang God's Messenger, sunong sa aton na ginatunan, amo na ang tigpamakba, ha? Tiglawas. Kangay sige gamit nato na rin nga sa ehemplo. Halimbawa, parehas kay Moses, gamit na rin. Dayon, gamit siya si Daniel, mga tiglawas naman, gamit sila. Basta tanan nga propita, gamit sila, kag inspired sila by the Holy Spirit. So, sa ginbasa tanas 2 Pedro 1:21, mga sila, ginkasihan sa Diyos, inspired by God. Dayon, ginpatihan ang isa ka babae nga nagaedad sang 17 anyos sa 2844. Ang pamangkot dere, kung sino baga, si Ellen G. White, Ellen Gould White. Amuni ang aton tinutuyo dere nga ang gintunan tani kay damo na kita pagbasahon, labi na kung magaya istorya kita, istoryahan kita sang ginkabig naman nga presente nga mga kamatuoran sa sining nga mga inadlaw. Ang sabat dere sa pamangkot nga sin o si Ellen G. White, aton masahon, aton tunaan. Si Ellen G. White, gingamit sang Dios bilang isa ka mouthpiece or mensahira sa sining katapusan nga mga inadlaw. Na mouthpiece or mensahira. Amo naman tong ginambal nga ano ang role sang prophet. So, God's mouthpiece. Muna nga, ginpatihan na siya sang mga Seventh-day Adventist. Ang iya madamo ng mga plan na aon, kag mga sinulatan, nag-influensya sa pagporma sang Seventh-day Adventism, kag nagporma sing dako sang doktrina sini. Ngaman, bangod kay, may hindi maglubo sa 2,000 ka mga palananaon nga ginkabig sang mga 70-20s nga ginpakita sang Dios sa iya. Manang sa karon ginkabig gihapon sang kalabanan nga mga 70-20s si Ellen White nga isa ka manalagna or propita sang Dios. Si Ellen White, isa anay kamitodista apang sa ulihi na konverter sa Adventismo paagay sa pagwali ni William Miller, isa katuig nga propita nga nagtagna nga si Kristo magabalik sang 1823 ukon 1824. Amo na nga diriman gingamit ang pulong nga propita si Miller, kay si Miller to alin sa 1833 nga siya nakabaton sang iyang bali authority nga habilang ministro sa iyang pagwali dayon sa sina nga mga tinuig 1843-1844 gikan sa 1840 hasta sa 1844 perti nga wali niya nga si Kristo magbalik na sa 1843 or 1844 ngaman kay sa iyang pagtuon sa propesya sa Daniel 8 versikulo 14 nga gin-explicar sa Daniel 9 versikulo 24 hasta sa 27 kapitulo 9 sa Daniel 9:24-27. Pero sakto ang iyang competition ni Miller ang medyo na misapply lang ang lugar kundi dito ang ulang amo na nga kaya pagpati ni Miller nakabati ni siya si Ellen D. White at the age of 17 sa sinang 1844 sang ang tagna ni Miller sang ikaduha nga pag-abot ni Kristo na paslawan nga matuman ang mga Millerite nagbungkag sa pagdismaya bisan pa ang isa ka mag-asawa nga sumulunod ni Miller nagsiling nga may mga palananaon sila nga nahatag o nagahatag sang kabangdanan sang napaslawan nga tagna. Ang isa sining mga manalagna amo ang 17 anyos nga si Ellen G. White. Pero Harmon siya, Ellen G. Harmon. Si Harmon kay White naminyo man siya nga sang White na James White amo na nga na White na niya apelido pero sang dalaga pa siya Harmon. Ellen Gold Harmon. Si Ellen G. Harmon nga may una sa iya 2,000 kaginasiling nga mga palananaon sa isa ka meeting sa pagpangamuyo wala madugay pagkatapos ang kawianan ni Miller. Siya palananaon si Ellen White nag-angkon nga nakita niya ang palananaon nag-angkon siya nga ang mga Adventista sa isa ka pagpangalakaton pagkadto sa siyudad sang Dios. Amo nang iya unang vision. Nakita siya nga naga panglakaton ang mga katawhan sa Dios pagkato sa siyudad. Pagpinaagi na siya sa palananaon, ha? Wala madugay si Ellen White Harmon o Ellen G. Harmon nangin suga sang paglaom para sa napaslawan ng mga Millerite. Ang mga manughiusa sang mga paksyon sang Adventista kag ang espiritual nga gingiya para sa isa ka bag-o nga relihiyoso nga grupo. Sang 1846, ginpangasawa si Ellen ni James White. Isa ka Adventista nga manuguli. Magkaupod, ginsugdan nila sa tunga, nga tunga ang mga panudlo ni Joseph Beach nga nagsakdag sang pagtuman sa adlaw nga inugpahuway para sa tanan nga Kristiyano. Kumbinsido nga husto si Beach, Sunday James kag Ellen White, nagsugod sa pag-obserbar sang Sabado nga inugpahuway, wala madugay pagkatapos adto sang 1847.

harmon, isa ka mga bungahon nga manunulat. Ang iya unang libro, The Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White, nagwa sang 1851. Nagpadayon siya sa pagsulat sang mga 60 ka libro sa kabilugan. Ang mga White naglakbay sing malapad, kag si Ellen White nagsulat sing dalayon, agod isugid sa mga tao kung ano ang ginasiling kuno sang Dios sa iya. Sang 1855, Sunday James kag Ellen G. White nagpuyo sa Battle Creek, Michigan. Sa madason nga 55 o 55 katuig, si Ellen G. White nagsulat sing halos 10,000 kapahina sang matagnaon nga material. Ang kalabanan sini ginbalhag sa siyam katumo nga mga panaksihon para sa simbahan. Tawag ni siyam katungo, 9 volumes nga Testimonies for the Church. Sa tiyon sang isa ka serbisyo sa lubong sa Ohio sang 1858, si Ellen G. White may isa ka palananaon ngaya gindetalye sang ulihi sa iya 219 kapahina nga libro nga espirituhanon nga dulot tome 1. So amon ang Testimonies for the Church volume 1, ang dako nga pagbinaisay sa tunga ni Kristo kag sang iya mga anghel, kag Satanas kag sang iya mga anghel. Dito naman sa Great Controversy. Sa sini nga palananaon, nakita ni Mrs. White ang isa ka kosmiko nga inaway nga ginahimo sa bugos nga mga dagpon sa tunga ni Jesus kag sang iya hangaway sang mga anghel kag Satanas kag sang iya. Ang dako nga kontrobersiya siling ni Mrs. White madaog samtang ang mga Kristiyano nagabulig kay Jesus. Sang Mayo 1863, ang konferensya, General Conference of Seventh-day Adventists, official nga ginlakip. Si Ellen G. White, wala gid, nagkabig sang iya kagulingon nga pangulo sang bag-o nga grupo. Apang ang iya mga palanaon, patud gid nga nangin instrumento sa pagtukod kag timprano nga pagtuytoy sini. Ang mga Seventh-day Adventists, nagkabig kay Sister White nga isa kamatuod nga manalagna sang Dios. Ang mga modernong Adventista nagadayaw o nagabayaw gihapon sa iya nga may dulot sang panagna. Ang mga Seventh-day Adventists nagapaathag sang panaksihon si Jesus amo ang espiritu sang panagna. Sabog na 19 psychologists. So the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Amo na ang pagpaathag sang Seventh-day Adventists bilang isa kapagpatuhoy sa mga sinulatan ni Ellen G. White. Ang masunod nga pahayag ginaprubahan sang sesyon sang General Conference sang Netherlands sang Hunyo 1995. Ginakabig namon nga sa sirado na ang kainon sang Biblia. Apang nagapatiman kami subong sang mga kadungan ni Ellen G. White nga ang iya mga sinulatan nagadala sing Diyosnon ng otoridad para sa Diyosnon nga pagkabuhi kag para sa doktrina. Busa, ginarekomendar namon ang simbahan nga nagapangita singgahum ang balaan ng Espiritu sa pag-aplikar sa aton mga kabuhi sing mas bugos sang inspirado nga laygay nga yara sa mga sinulatan ni Ellen G. White. Ginsambit sa Dremakita Tani, Apologetics Index Org. Amo niyang address dari sa makita mo ni. Dayon, sa tung Hunyo 2016. Si Ellen G. White, padayon nga may mga palanaon nga iya ginpatungod sa Dios noon nga inspirasyon. Ang pila sini nga palanaon naghambal nanungod sa kinanglanon para sa nakapagros nga mga pamatasan sa pagkaon nga gintawag ni Mrs. White nga ang Ebanghelyo sang ikayong lawas. Testimonies for the Church volume 6 page 327. Ang iya mga kinanglanon sa ikayong lawas naglakip sang pagbutang sang pagdumili sa pagkaon sang karni o kon pagkaon sang unod subong sang pagtawag sini sang mga Adventista. Okay naman kita sing timpo, ato na lamang tapuson anay sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi naming Pinong Diyos. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkalob sa amin. Maraming salamat sa inyong kaganahang loob. Pinakilala sa amin ang isang kasangkapan na iyong ginagamit sa kahuli-hulihang panahon. At nawa, ito'y makatulong sa inyong bayan, lalo tigit sa Seventh-day Adventist Church in general, tanan nga ang mga Adventista din sa Septimania

mundo na nais tumugon, sumunod sa inyong kalooban. At pagpalain mo ang ginagamit na himpilan na makarating sa habit ibang mga nangailangan sa katotohanang ipinagkaloob mo. At pagpalain mo ang siyuro Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang pagpala ng kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayun din sa lahat ng mga nakikinig, manawaan ang inyong katotohanan. At patawarin mo lamang kami sa aming makasalanan laban sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito ay mga hinihiling sa pangitan ng matamis ang pangalan ng Ipinesyos. Amen.

0: sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng dali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matakas magabuti ka. Mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asalikas. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamarkoso. Duhaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata bangod sa diabetes. Proteksyon ni ang imo mata. DTX

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na yun akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
4: Kagsubong ka namin sa akong paminsara.
0: Mighty C.
2: Mabakal sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C. Immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
7: Nagabaho ba lang ilok mo?
8: Yucky!
7: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap,

0: Advanced Syrup. Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advanced yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinicon, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Hey, Five! Galingawan time!
2: Ay! No, ay! No, ay!
3: Tonto ka nga parot, ha? Tawga pa ko bala nga lao, ay kay? Litsunon tagid ka!
2: Hey!
3: Ano?
2: Bay, ano na na,

0: News FM.
1: Oh, naku gali si Ay Caldioso. Umpisa nga nag ano ro K5, pinamati ako sa andang mga balita ag para updating ako kung ano nagatalabo ya sa aklan ag premis sa launa sa balita.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon K5 News FM.
2: Wow, my puso.
3: Ang kampyon nga istasyon
4: K5 News FM.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mangabuti ka.
2: Checklist. Checklist number one. Nga, mausar ko D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kung ga D3 Bio ko, biskan magmasakit ko, why ko ginagutom, ang akon body, maka bato sa akon masakit, nga akon sitrado, kiwala activity nga akon chan, nami ang autophagy ko, nami ang pag-repair sa akon lawas. The advantage, ang D3 Bio may medium chain triglycerides kung wala sa ordinary vitamin D3.
3: Mm-hmm. Ma D3 Bio ko, Dok Sam, kag hindi na ko mag D3 nga plane. Kay ang D3 wala yan nagapanubo sang bad cholesterol. It's the virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio ang nagapanubo sang imo nga bad cholesterol in a way nga ginapataas niya ang imo HDL. Tidin ka da sa pag-inom mo sang D3 Bio, ang purpose mo patyon ang kagaw, patyon ang bacteria, patyon ang viruses, ang fungi, ang kung ano pa da, ang yeast, pero iniman ang nagapanubo sang imo nga LDL, nagapataas ang imo HDL, ina wala sa plain nga vitamin D3, ara lamang ina sa D3 Bio.
4: Eko, D3 Bio pwede nga magamit instant energy. Ang aton nga tayo nagaproduce sa isang ginatawag glycogen. No, pero kung naga D3 Bio kita kadadlaw, ang aton nga tayo hindi na magpagwas ang glycogen para gamiton nga energy. Kasi syempre, energy na ang D3 Bio eh. No, right. MCT, no? Mm-hmm. Subot silingon, mabuhinan sang trabaho ang aton nga tay. Hindi siya makuan mabuhi.
5: Overwork.
4: Mm-hmm. O tungod nga siya nagapagwa sang glycogen, kung damo ang glycogen at pila kadla maguba, mabankrap. So D3 Bio, ang stored nga glycogen sa aton nga tay, gina-store lang.
5: Gina-store lang.
3: Gina-maintain.
2: So, gina-lower ang stress ang aton liver. Mm. So okay na, no?
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ang akon ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilaw ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Kung D3 lang, it's all your active immunity. Mm-hmm. Your active immune system lang ang iya inarish. Mm. Pero kung D3 Bio, duha iya inarish. Your active immunity and your passive immunity. Imagine ba? So si D3 makanto si mo active immunity. And your BCO or extra virgin coconut oil makanto sa imo cellula for your passive immunity. Pag abot sa kagaw, ang imong active nga mga soldiers, active immunity, malatulat lang na sila. Dito pa lang sa cellula, patay ng kagaw. Manghimos na lang sila. Meaning pa, wala sang overreaction sa imo immune system.
5: Kay controlled ang infection.
7: This immunity, nga gakanto na mismo sa imong cellula. Daw barangay tanod.
4: Correct.
5: Daw controlled ang infection?
4: Controlado.
7: Kung kaya na makontrol sa barangay tanod, ang barangay, makanto na lang tong polis kag magano.
5: Mag-record na lang.
4: Mag-record na lang.
5: Kag manghimos, ano?
7: Pero kung wala barangay tanod sa isa ka barangay, at nawagi kaya polis.
2: Ang secret sang passive immunity, hindi overwork ang imo immune system.
7: Correct.
2: Biskan kampiyon ang immune system mo, kalandan hindi man siya mag-overwork. Like all things, no, everything should be in moderation. Ang immune system mo, kung sakto-sakto lang ubraya, effective siya. Magsubra-subra na gani, na cytokine storm.
7: So, sa military term, ang D3 Bio, may ara siya auxiliary. Auxiliary.
5: Correct.
7: Lain ganyan kung may backup ka, may auxiliary ka, hindi iya matamuan
5: kung sa panahon ni Marcos
7: organic na mga soldado. So, di na nga passive na, tungod kay ara sa BCO, imong gininom.
4: Correct.
7: Nangin passive siya. Kaya kung di na ni mo inumon, di wala sang may matabo sa boy.
5: Ang BCO nga ara lang niya sa D3 Bio.
7: Amo nang kaibahan kung gainom ka D3 Bio over sa mga plain nga D3. Kay plain nga D3, dito lang na sa mga immune system. While D3 Bio, your immune system and your cellula. So, di ba kanami kung D3 Bio ka?
5: D3 Bio.
7: Amo na sir boy, D3 Bio naging ko sa boy. It takes 2 to 3 years kag ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Hindi na basta-basta i-approve sa FDA.
0: D3 Bio.
8: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Health News.
9: Ora sa K5 News sa FM Kalibo. It's 7 o'clock in the evening. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Channel.

0: Sean Sakal Libo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug source.

0: Bio, ang D3 Bio. Yung may Visio, ang Visio. Yung may D3, mga butika. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio, ang Visio. Yung may D3, mga butika. DJX 500.
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500, mabali sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang panupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, sa Rica Epic Tipo. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.

0: nakaapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmaytisi ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Maytisi.

0: ka. Matsoy ride man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tika, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Sakay ka kidya!
1: Siyempre! Naka-extend ko ya!
0: Basta sagad nga driver, extend lover.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito

0: Pasa natin ang ating memoria ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Sport Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
0: Sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Biotics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Day of Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
4: You're listening to 94.5.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500. Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka,
1: DTX? DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500.
3: Storyanta karon, ano bala? Ining alcohol-related liver disease. Matuod gyud man bala kung ginom ka alcohol, maguba ang atay mo kag ikamatay mo. Upod sila akong diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon nga CEO, Dr. Ramil. Permita diri ginaistoryahan ang pagkaimportante sang aton atay sa aton ikayong lawas. Indi ka gyud mabuhi kung guba ang atay mo. It has more than 500 functions. Paano ina kung wala na siya? We can somehow delay the process, no, kung guba ang atay. But kung end stage na sang liver disease, most likely it's just a matter of time. Amo na kadelikado kung pabayaan nato ng aton nga atay.
4: Hindi tani na matabo, Sir GP, kung loaded tani isang antioxidants. Kung pala kaong gabla gulay, pala kaong prutas, pala inom ka DTX 500 kag may DC, wala mo mana ang ginabusuhan. Ang kapisan sa mga atay sa pagtinlo sa toxin. Do pareho lang na, Sir GP, sang janitor ang aton atay. Siya ang tigsilhig, siya ang tigugas, siya ang tigpaninlo, tinghimos, tapos sa mga ginakaon mo, ang mga ginainom mo nga toxin or hilos lawas. Iya na tanan sa laon. Ti ano ang expect sang janitor na wala unta trabaho?
5: Kapuyon.
4: Labi na akong permi atubang mga ano, mga higo, mga toxin. Wala sang paway, wala sang proper rotation, wala mo ginadetox, wala kagainom DTX 500 kag Mighty C. Siyempre, dara ginapakadto. Guba, ginimo atay. Ang mga importante nga ang loaded gid ang imo atay sang antioxidant kay siya ang pinakabisi nga organ sa imo lawas.
3: Ano gina-expect mo sa salaan? Kundi mangin mahigko ang salaan. Kaya ra siya tanan mo na sala niya.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhaw.
0: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
6: Garantisado.
0: DTX 500.
3: So, correct kid, Dr. Ramil, no? Basic kid lamang ang equation. Kung pala inom ka ala, pala bisyo ka, dapat mas religiously ka mag-inom sang antioxidant nga makabulig nga hindi maguba ang atay mo. Kag wala na sang mas kampiyon nga antioxidant, kundi ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C. Pero ano bala ang alcohol-related liver disease or ARLD, Dr. Ramil?
4: Simple lang sa batsin na, Sir GP. Botsilingon, guba na ang atay mo. If you are diagnosed with ARLD, botulinum severely damaged na sang alcohol, nga man, kay wala man sintomas nga ginapakita ang ARLD. Kung hindi pa severely damaged ang atay mo. Tikon guba ng atay mo, Sir GP, kabalo ra ka kung anong padulungan mo. Amo na gani nga dapat adlaw-adlaw kag ininom sang DTX 500 kag Mighty C. Wala dapat untat, kay wala man untat ang imo bisyo. Unless ha, kung wala ka na bisyo. Tapos ang bisyo mo na lang, sige na lang kaon kag prutas, sige inom DTX 500, sige no Mighty C, hindi na ka na maproblema. So now, kung severely damaged ang atay mo, amo ni ang pagwa sa mga simptomas ka nga isang daw kaluyan na, ganiwang ka, wala ka na gana magkaon, gayilo na ang mga panit, gabok na ang tiil, ang tiyan, tapos may confusion na katabo, masami ka na ginatuyo, amo na ang mga simptoma kung guba ng atay mo, kay wala kaya gainom DTX 500 kag Mighty C.
3: Pero may pag-asa pa, inom ka DTX 500 kag Mighty C because ang detoxifying power sining a powerful combination amat-amat nga magatinlo sa imo tuma na kahigko nga atay. I suggest kung dugay ka nagainom kag pila na katuig, then wala ka pa sa gyapon sang sintomas, pasalamat ka. Pero it does not mean wala paguba ang atay mo.
4: Probably, Sir GP, may guba na na. Hindi pa galing amo na kalala. Di mahulat ka pa nga masurrender na imo atay. Bag-o pa man ka kabatyag sang sintomas, hindi na pagulat ta, Sir GP. Subong pa lang, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Amo na ka-importante ang super antioxidant nga ara sa DTX 500 kag Mighty C nga grabe niya amligan ang imo atay.
0: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakaroon
5: pinagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM. Ciao.

0: Sakali Buatlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc.

0: Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.
3: Mabagat, magabot ka.

0: ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Pre, Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
2: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May maka, kag-vabuwas ka. Garaga pataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend food supplement for men.
3: Tigasin.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay

0: yan ng Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum. For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. DDX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5. 94.5.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may TTX 500.
2: Sa kadlo kapila ka maginan?
1: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
2: Subong kamusta?
1: O ay niko ginabatsa maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ng TTX 500?
1: TTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: TTX 500.
2: O si Jean Paul Hideroso, istoryahan ta karon. Ano bala ining mga carcinogens? Ano bala ining mga nagakos sang cancer sa lawas? By understanding it, you will prevent cancer. Kaupod na sinakaroon nga diskasyon si Dr. Miloy, amon CEO. Let's talk about carcinogens. Iniya mo ang mga substances kag exposure nga nagapa-cancer. Kung ang isa ka substance or exposure ang na-labeled nga carcinogen, but silingon nga ini ang napamatud-an through extensive studies gintunana and research kag na-determine nga ini ang makakos or makatugas ang cancer sa lawas.
3: Ang tao, Sir GP, active sa pagpabalo kag pagpahibalo sa mga butang nga makapakanser.
2: Mm-hmm.
3: Pero ang makapugo nga hindi ka magkanser, wala ginayag yung tutukan niya. Given na nga ang carcinogens makakos ang cancer, pero kung loaded ka sang antioxidants,
2: uh-huh,
3: nagainom ka dadlaw sang DTX 500 kag Mighty C, sigurado nga protektado ang cells mo. Ulang taon mo, mas damo ginabaligya sa market nga makakanser, aprobado pas gobyerno, pero ang mga butanga in maga-prevent para magkanser, why gid sir?
2: Oh, totally agree. But bangod nga ang cancer is the result sang mutation. Permit me reblik balik. Cancer is the result sang pag-mutate sang genetic information sang cells, either halin sa parents nimo or hereditary na mana mo sa imo lolo, lola, tiya nga may mga cancer, or halin sa exposure o kung ginatawag nga environmental factors. Pila sa mga known factors nga naga-predispose sa cancer amuang. Number one, lifestyle factors, immunutrition, tobacco, alcohol use, physical inactivity, kag iban pa.
3: Correct. Sa pagkaon pa lang, Sir GP, problema na. Damo gyapon mahilig sa tamis.
2: Gusto.
3: Kanto ka sa mga dlagko nga mall, oh, paigarigad. Damo, damo.
2: May mga treats.
4: Damo, gidya mga...
3: Refined sugar, Sir Boy. Okay, kenapa?
2: Ice cream.
3: Food loaded with additives and preservatives.
2: Gusto. Arapagid.
3: Oh. May tani kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C. At least maproteksyonan man biskan paano ang imong selula sa lawas agud nga hindi ka magka-cancer kag hindi ka balatian.
0: DTX 500.
5: Katalina Habagat, sang puro kan tabo barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag domicho may nag ano na hindi na ko kakita. Tabakal ko dayon sa DTX. Inang pulo

0: mata.
1: TTX 500.
2: You be race.
0: Init sang adlaw.
2: Kung di bastante mo antioxidant sa mulawas, di bastante DTX 500 kag mighty C, di pwede ka magka skin cancer sa JP, no? Sa mga pagtuon, mga 2,000 ka tawo nga gakalamatay sa ang basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig.
0: Grabe no.
2: While more than 7,000 ang nagakapatay every year from melanoma.
0: Ay grabe, did this form cancer na.
2: So, hindi man pwede nga hindi ka magpainit. Labi na kung ang ubra mo traffic enforcer. Ano pa Sir GP?
0: Farmer,
3: manguma,
0: construction worker.
2: Oh, di ba? Imagine there are more or less 100 ka types ang gitawag na cancer nga pwede maangkon sa tao.
0: Sa kadamo, no?
2: Tiyang survival rate sina, grabe. Gadepende na kung ano ka bakod ang imo ano.
0: Kagun ano nga organ ang apektado?
2: Oh, kagano ka bakod?
0: Ka bakod?
2: So, ang namiya Sir GP dapat hindi nyo paghimuon nga last choice ang DTX 500 kag Mighty C. Wala pa mo balatian, wala pa mo cancer. Subong pa lang inom ka na DTX 500, inom Mighty C. Nga mainom ka DTX 500, anong suplemento ka DTX 500? Daw, gakaon ka, pulo ka klase nga gulay, kag prutas. Ang atong ginhambalan rin, hindi ang kadamuon. It's the antioxidant properties nga ara sa DTX 500.
0: Ang potential ya to stop cancer.
2: Yes. So, amo na, no? Dapat, first choice. Wala pa ka sakit, wala pa ka cancer, nagainom ka na. Likawan nga magka-cancer, mag-DTX 500, kag Mighty C, or Pure C, adlaw-adlaw.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

0: generoso. Ini ang impormasyon sa ikaaling lawas.
1: Upod natin sa aton nga programa sa impormasyon sa ikaayong lawas, si Brad Paul, kag of course si Sir Boy Solweta. Diri natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course mga suplemento nga makabulig sa aton maging healthy. Bawal magkasakit. Sige mga friends and relatives, ano ang dapat naton himuon kada aga? Kinanglan ta mag take sang DTX 500 of dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio, kag ang aton nga klinika Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo, Sir Boy, mayong aga man.
2: Mayong aga sa imo, Engineer Ronnie Albao, no? Sir Boy Solita, mayong aga, tatlo kita subong. Sa aton mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Istoryahan ta today, ano ang ginatawag nga tumor.
1: Mm-hmm.
2: Tumor o bukol. Kag paano ka mabuligan ni DTX 500. Himaloon ta kung ano ang kinalain sang tumor, ano ang kinalain sang cyst, ano ang kinalain sang cancer. Ini ano tawag sila tanan? Kag paano ini nagatuga, kag nagasugod sa lawas, mm-hmm, ang tumor. Kulol ba an engineer, may bukol tubo sa lawas mo? So istoryahan ta karon kag kaupod ta sina nga diskusyon si Sir Boy Solweta. Ako si Jean Paulino Rosso. Boy, good morning.
3: Good morning, Sir Boy.
4: Jean Paul, good morning, engineer. Bayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, ang aton KSS supporters and Slow Lab supporters, mayong aga sa inyo kabay pa kampyo ng lawas kay naka DTX 500, no, amon ning sekreto. Kung gusto ka maghubin, kung gusto ka protektado ka o maghagan-hagan man ang epekto sa imo bisyo, sa imo pulaw, sa imo tanan-tanan ng mga negative ng mga tawag sa ganin, mga health threats mo sa imo lawas, may mag DTX 500, the super antioxidants that protects your cells from oxidative stress causing premature aging o dali o pagtigulang sa imo cellular. So kung gusto mo maiwasan na layo ka pa sa diabetes, kay may Ampalaya extract, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas, para makabato, para makaprotekta kontra sa mga mikrobyo, kontra sa mga anomalies, no? Sa mga ginatawag ng mga cancer forming cells, no, para makabato ang imo immune system, no. Karon i-discuss na ato upod kay Sir JP. And of course, kung gamasakit ka na, nakasulod ng mga mikrobyo nga kadalas ang tagtaso, ubo, sipon, kagilanat, kung ano pa da nga masakit, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. And of course, kung gusto mo superb ang imo mata, hindi ka pa sa akon matipara, ang 45 pa na, nagsugod na konti para, ha?
1: Uh-huh.
4: Mag eye care drops, no? Ining eye care drops will basically protect your eyes from ginatawag natin sa mga oxidative stress, may ginatawag ng mga toxic nga mga forms nga gapa blur sa imo vision. So gusto mo nami ang imo mata, lalo na if you read every day, lalo na if you use your eyes every day, kunta using your computer and your tablet, mag eye care drops. Tandaan ang ngalan, eye care drops available na sa Mamon pharmacies and leading drugstores.
1: Ano nagligad ba Sir Brad Paul, nagpromisa Sir Boyo, matagaan niya ko kuno sang eye drops nga ginambal niyo.
4: I care. You don't care. I care, of course, ganta ka na.
1: Okay, thank you in advance. Pero may mga nagambal bla nga.
2: Oo, kinangla mo na kay mga gaka-appreciate mo sumong kapalaw ay nagid.
4: Oo.
2: Daw may buro ng mata mo. Ang mga sa una daw gwapa pa to sumong do hindi na. Storyan tang tumor, engineer.
1: Aha. Uh-huh.
2: Kung magambal ka tumor, amuning bukol gatubo sa lawas mo, pinakasimple na gid lang.
1: Uh-huh.
2: Magambal ka nga tumor, nagatubo nga bukol sa lawas.
1: Pero may magambal si Mrs., niya tanan pa o nilang bukol-bukol, pero ang kay Mr. nga bukol kung kagahon, hindi lang pag-dulaa, Sir JP.
2: Aha. Uh-huh. Mm. Saktan gid. Daw lugits naman ang bukol si mo, daw naman iban. In a way, engineer, tumor, amuning bukol sila kung gatubo sa lawas. Imagine na bala may matubo nga bukol sa, okay na na tubo bukol kisa sa imong pan, nga
1: maskulo?
2: Panit o di
1: okay.
2: Ka. Ito ba si hubag lang man. Pero kung tumubo ang bukol sa imo kolon,
1: abaw,
2: tumubo ang bukol sa imo tinai, tumubo ang bukol sa imong atay, tumubo ang bukol sa imong kidneys, tumubo ang bukol sa imong utok. Naguro, mabalkagin nga taugon mo, tanan nga mga anghiles mo. Kululbaan. Kululbaan. Now, diri kita nay sa mga klase sang bukol. May mga bukol, hindi tanan nga bukol, siling ko, cancerous. Tan. May magitubo nga bukol, kinimo sang doktor, nalantaw yun na anay.
1: Oo, oh, ginakuha niya.
2: Kisa ginaikapikap niya. Oo, oh, ginapalpate niya. Kisa ginapa-ultrasound niya. Ah, ultrasound anay. Magamba ka binga bukol engineer, it could either be, unay yan ang i-rule out, hindi dapat cancer.
1: Okay.
2: Kaya ang bukol, pwede siya mangin cancer. Okay.
1: Kung hindi magapan.
2: Magambal ka nga ang bukol cancer. Kung mangin cancerous ang bukol, kung inisya, ang aggressive nga nagadako,
1: gadamo,
2: kag magametastasize.
1: Okay.
2: May ara sa kapabilidad nga maglapta.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Now, ang staging sang cancer, kung hindi ko magsala, Sir Boy, amo ni siya ang buot silingon kung mag-stage 4, malapta na, metastasize na. That's why mambal siya.
3: Metastasis na.
2: Oo,
3: no?
2: Nag-metastasis na. That's why.
1: Nga nagalapton ka pang lapton na.
2: That's why stage 4 na siya. Kung stage 1, stage 2, ay panikayo ka pang lapton.
1: Okay.
2: Doara pa lang sa specific location niya.
1: Mm-hmm.
2: So magambal ta again nga ang tumor abi general term ni, nga buot silingon, bukol.
1: Ano antin nga bukol?
2: Bukol, oo. Pero, ano klase bukol, tiyan mo na, hibaloon asang doktor.
1: Okay.
2: Inibala cancer. So, hindi tanan nga bukol o tumor, cancer.
1: Ginabiopsy pa na, sir.
2: Ginabiopsy pa.
1: Okay.
2: So, kung magambal ka nga bukol at tumor, it could either be cancerous, o munang cancer, or non-cancerous. Ano ni ang non-cancerous? Isa na dira, mayuma.
1: Mm-hmm.
2: Ang mayuma is a tumor, pero almost always, hindi siya cancerous.
1: Okay.
2: Oo, hindi siya cancerous. Kay kalabanan, 90% of mayumas, ang tawag ni abi sila, fibroids, uterine fibroids.
1: Okay, do.
2: Hindi
1: mga...
2: ni saya cancer. Galing, pabayaan mo ni, true to all tumors, madako nga madako nga madako, hasta nga daw kalalaw na nakadako sa tiyan mo, ikamatay mo man.
1: Correct, correct.
2: Kay magapang na to, matinapik na to sa imong ibang organs, i-compress yung organs mo, ikamatay mo man. That's why, engineer, actually, 70 to 80% of women magkakatubuan mayuma, no? After 50 years ang edad.
1: Mm-hmm.
2: Usually, do amo nang trending subong. Amo na nga dapat sa mga babae, inom gi kamo DTX 500 para malikawan tani engineer.
1: Correct, correct. Oh.
2: Inom ka hubin ka pa. Hindi kay pag 50 mo mag-inom mo. Ara na da ang susceptibility mo ga taas pag edad mo mga amo sina. Now, ari pa di na-discuss tanang nga hindi tanan nga tumor o bukol cancerous. May iban benign.
1: Mm-hmm.
2: Isa sa mga benign amo ni ang mayuma. Ano pagid ang iban? Cyst. Magambal ka nga cyst, laban abi nga tumor is mas ang masya composed of tissues. Magamba kaya nga cyst fluid.
1: Mm-hmm.
2: Fluid ang uno dia. Kwan, inang ano bala, hindi yan bala tissue, kundi it could either be water, could either be
1: pus.
2: Ano pada? O, pus. So, cyst, ang tawag.
1: Okay.
2: Now, ang importante, engineer, amun ni, kanami, tani ko ni follow up ni Sir Boy sa Ditribayo, karun ba? Mm. Ining role of apoptosis, apoptosis.
1: Mm-hmm.
2: Apoptosis. Kaya dapat, ang imong cells, kung naguba na siya, nagtigulang na, dapat may cell death, ina.
1: Okay.
2: May ara siya program cell death, nga siya ya mismo ang mapatay sa lingon niya.
1: Okay.
2: Malysis na siya, abi. Matunaw siya. Ang aton immune system, may ara man role, nga sila ni ang magapatay sa mga tigulang na mga cells, and useless nga mga cells sa lawas.
1: Uh-huh.
2: Oo, ginakuha, ginascrap nila na kung anong pwede pa magamit.
1: Tapos may ara man reproduction dayon sa mga new cells.
2: Uh-huh. Ugaling may mga cells kita nga lain ang ila tinutuyo. Amo na ni nga nadula na pinanas nilang ilang program cell death.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Why hindi silang patay? And they continue to thrive. Amo na nga gatubo ang bukol, engineer.
1: Okay.
2: Kay ginasurround sila sa immune system naton. That's why nga gahimo sa isang ilaman niya nga compound.
1: Sa ila koloni.
2: Oh, may ila sila koloni yung pound amo na engineer. So nagsugod gid ang mga Bukol sa abnormal nga selula.
1: Aha.
2: Paano ga abnormal ang selula? Either pollution sa ginakaon mo da nga mga chemicals. Ano nga chemicals? Preservatives.
1: Mga toxic ya.
2: Oh, preservatives. Mga chemical nga ara ginagamit sa mga frozen food.
1: Okay.
2: Mga canned foods. Mga ano pa, ang imo nga sigarilyo. Mm-hmm. Chemical sa salin sa sigarilyo mo. Asbestos can cause lung cancer.
1: Correct, correct.
2: Oo. Kadamo nga mga lead, ang lead bala? Mm-hmm. Mercury can cause cancer. Ang lead, pagid, ining tingga bala.
1: Tingga, oo.
2: So, kadamo sa mga causes nga magka-cancer ka. Radiation. Radiation can cause cancer. So, ang pinakanami, proteksyonan tagid ang aton nga cellula engineer.
1: Mm-hmm.
2: Para wala bukol-bukol sa lawas, mag-DTX 500 ka. Because again, ang bottom line, nagasugod ang bukol sa single cell nga nag-abnormal. You have trillions of cells in your body that needs protection. Isa dira sila mag-abnormal. Tikadasig niya mag-divide.
1: Dala sa atanan.
2: Ang isa ka cell mangin duwa. Ang duwa mangin apat. Ang apat mangin walo. 8 become 16. 16 become 32. 32 become 64. 64 becomes 128. 128 becomes pila?
1: Millions na after some time.
2: 256.
4: Ang mga ginausap ko mo, 256 plus 256.
2: That's already around 512. Mental na yan. 512, 1024.
4: Sige na.
2: 2048.
1: Dugay-dugay.
2: Ikaw may mamagutong ko.
1: Dugay-dugay, trillion ng mga cells ang napitwan.
2: In other words, engineer, ang point is, nagadamo nga nagadamo. Because of multiplicity, cell division. Mm-hmm. So nami engineer, alagaan tagid sir boy ang aton nga cellula. Amo pinaka bottom line, paano alagaan? Well, science would tell us kinanglanon ta sang antioxidants para buligan ang aton cellula.
4: Prevention.
2: Your best defense is antioxidants. Kay para nga ang imo nga cellula hindi ma-expose sa oxidative stress that causes gene anomaly, cell damage kag iban pa. So dapat paano? Uy, nung kaon permiutan. Amo nang balpermis ang mga doktor, kaon permiutan, kaon prutas because antioxidant and fibers ang inakuha tada. Fibers sa utan agud siligan nya tong imo nga tinai, hindi ka tong magka polyps, hindi ka magka problema, hindi ka magka colon cancer. Antioxidants makuha ta sa prutas kag utanon, taas nga antioxidant pagud may aratay pang bato. So kun da lang alang tada, DTX 500. Kag parisan gid permis ang Mighty C, your strong immune system defense, dapat may Mighty C kagid para nga bakod ang imo nga immune system. Tisiling ko na, for your best defense against cancer is nami nga diet.
1: Okay.
2: Healthy diet, exercise, iwas bisyo, timprano tulog, hindi magpa-stress, okay? Hindi mag-expose sa kagulingon mo sa mga harmful nga mga substances. Hindi ka da magsagay painit kay because ang init can cause cancer man sa skin. Tanan likawan mo ini, bisyo, exercise ka on live a healthy life. Iwasan ang bisyo. Hindi yung pa-stress and take a lot of DTX 500 religiously every day kag magparisan mo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Before si Boy Silueta, may mga sayings bala.
2: Okay.
1: Kapag malusog ang pangangatawan,
2: Abi Kwanay, anin mo ang butas kung walang papasok.
1: Kapag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan. Amo kinanglan ta, maging healthy kita.
2: Ano to liwat? Ano to liwat?
1: Pag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan.
4: Mayroon ako. Marin niya sa famous man nga, ano, nga saying alin kay DC.
1: Okay. DC?
4: Kapag tumibok ang puso kay Donna Cruz.
1: Kapag tumibok ang puso.
4: Anyway, no, moving forward. Kanami isang lecture ni Sir GP, nami ipapasan.
2: Namo na ginaulat ko gid.
1: So, apoptosis
2: na. Ang role ni Ditribayo.
4: Okay. Doon na encourage ko mag-up mo. No, so, nagkanto din sa Sir GP, preparado sa iya cancer lecture.
2: Memorize na iya ginggaan
4: niya ko sang ginatawag niya
1: impromptu
4: pangpagana ang
1: hindi impromptu kay reading reading naman hindi na impromptu kay reading reading naman
2: memory na iya
4: pangpagana kung anum naman bala mabulig ni D3 Bio kung iupod mo ang D3 Bio sa DTX 500 kontra cancer.
1: Oh, correct, correct.
4: Again, ang amon din mga produkto nga tawag ni Support Leo kay may mga synergistic effect. They help each other and enhance mag D3 bio every day. No, hindi lang kontra tang kaso ubusip on kagilanat para ma-check man mga anomalies nga ginaubra sang at nga ara sa sulod sa lawas. Ta. Kung gusto mo protektado ka, healthy ang imo cell life. Ha, layo ka sa ginawag nga tangkaso o busip on kagilanat nga dalas ang mikrobyo kag you could also prevent na the formation of cancer cells na migid kung ginom ka D3 Bio. Gusto ko mag-ayo mag D3 Bio.
1: Salamat Sir Boy, ang D3 Bio makabuligid pero kinanglan man healthy nga lifestyle, mayo nga tulog, kaunseng healthy foods Sir Boy, exercise kag i-manage mo ang imong stress. Amuning kinanglanong ginaton Sir Boy, pero mabuligan gid kung mag-inom kita sang D3 Bio adlaw-adlaw. Sige. Before anything else Sir Boy, kinanglantaman maging healthy ang aton skin, dapat pugay ta, medyo maganda ta kag maayo ang aton appearance Sir Boy. Kinanglan maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap ara Sir Boy ang mga suplemento kag mga antioxidants dira nga makabulig sa aton skin, moisturize kag maging healthy Sir Boy.
4: Kay nga kay may VCO nga kaya tapdaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga unborn psoriasis or other fungal and bacterial infection including your pimples, ha, kaya ni kwaon sang VCO tungod sang iya nga tawag nga mga antimicrobial properties. Kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. That's why mag kun ini nga habon ginusaan mo ang DTX Beauty Soap, beauty soap every day, layo kadayon nga magbaho ang imo lawas. Kay mismo ang source ng pagbasa mo lawas gintap na singining habon. Regarding beauty properties, kampyon may papain nga gapaputi sing imo skin, may ara guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin by improving the production of your glutathione level. Dalanda na ang imo ang production sang tungod sa vitamin C sa guava extract, ang production sang collagen that helps repair your skin. No, lalo kung nga punggod kita, kita mo nagpali ng punggod mo, dugay kumakuha ang pali, basi kulang ka sa collagen. That's why you could avail of that by using DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Pero kinanglan taman Sir Boy, ining speaking bila sa body odor, labi na gid sa aton nga ilok Sir Boy. Mostly causes ini sang aton balhas plus ang mga skin bacteria. Of course, for ventilation, mainit nga panahon Sir Boy, kag ara hormonal changes sa mga aton mga binata bla Sir Boy, ti ara na obesity isa na cause ang aton nga body odor labi na gid ang aton mga ilok. Pero ang solusyon ta si Sir Boy, kinanglan ta maggamit sang Clinica Diofresh. 48 hours na protected ka, no, before anything else tinluan mo anay imong ilok Sir Boy, ha. May anti-perspirant kita nga ibutang or ginawa natin dyan nga deodorant ining Clinica Diofresh Sir Boy.
4: Kay may BCO man nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa tawag nga underarm body odor. You know, that's why this deodorant Clinica Diofresh gives you 48 hours of freshness. Gamat ang matpaputi ang imo skin sa imo ilok. Kay rich in vitamin E ang VCO nga sa Clinica Diofresh, no? So if you want a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness and the confidence you want, mag Clinica Diofresh. Kung gusto mo yung nami man niya ang imo, kuha ang imo nga tawag nga health sa imo eyes, mag eye care drops. Ano nga eye care drops ni kampiyon kini sa mata, not only that it helps your eyes clean itself but also it contains minerals and vitamins and nutrients needed for you to maintain the health of your eyes. Pero nami pa mo vision, layo ka sa pagkaburon, ha, do si engineer ka layo pa lang, ha, ka makita ina kung medyo kangay-angay ka hindi kung ikaw naka eye care drops.
1: Okay nang lanta, no, maging daw hindi bla dry bla Sir Boy ang aton nga eye, ha, kinanglan taon man ta kung mga healthy foods man Sir Boy.
4: Kanami mas carrots, mga gambal ka ay do kalain how. Ha? But anyway, no? Kung besides I care, nami gidya kung gapangapi ka.
1: Correct.
4: Gapangapi ka early, early in the morning or before nga you eat your breakfast, depende na sa imo mood, no? Iban kapag pagana, anay. And remember, it is in the morning na pinakataas ang oxidative stress level mo. Kaya halin ka sa tulog where your body repaired itself. So you need nga masilhig mo na ang tanan nga oxidative stress na or tanan nga free radical sa imo lawas.
1: Sa balay, sir boy, ang gapa may gapanuktok na, gapangita na sa DTX coffee mix. Mm-hmm.
4: So what is the best way to remove those oxidative stress? Mag DTX coffee mix. May DSE, super antioxidant from DTX 500 that basically help remove those free radicals in your body, lowering your oxidative stress level early in the morning. Ang nami pada, kampiyon ng sabos ni may chia seeds kang gatinlo sa imo colon para layo ka sa colorectal cancer, no? So duwa ka kahit therapy ka. So nagnubugid ang imo probiotics population sa imo chan, ha? So pigaw ng imo metabolismo, pigaw imo digestion, pigaw ang pag-harvest sa mga antioxidants kag mga vitamins sa imo nga food.
1: Mm-hmm.
4: Dapat mag-Clinica Sporebiotics, 80 billion colony forming units of spore forming probiotics helping working together, no, in improving the reproduction of your gut derived B vitamins, B1, B2, B3 to B12, and of course your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin nga amuni ang gapanami sa aton mood, no. And of course ini mga B vitamins hindi lang ninami sa mga ugat-ugat mo para layo kasi natabang mga neuropathy, nami mani sa imo brain health. And of course kabalo naman ta mga happy hormones na amuni ang ginahimo, amuni ang gapalipay sa imo, no. And ang pinaka-importante kida ya for me, nami imo digestion ko naka-Clinica Sporebiotics, nami ang imo metabolismo ko naka-Clinica Sporebiotics. Kag sa mga babae, kampiyon ang paaman sa Clinica Sporebiotics, gaamat-amat pa. Amat-amat naman ni what? Hamot. Ha? Ang medyo nagbaho nga flower.
1: Uh-huh.
4: So kung may mga melon amoy ang mga flower da sa mga girls and sa mga misis na kapamati, amoy yung sabat, no, mag-Clinica Sporebiotics. Basically, ginabalik kini natural flora sa inyo da, sa inyo da flower para magbalik ang normal scent.
1: Ang introduce ko man, sir boy, extend food supplement for men.
4: Mm-hmm.
1: Mayo ining supplement para mag-increase ng atong libido, sexual desire, blaster boy.
4: Mm.
1: Best supplement pin ni para sa atun nga stamina kag energy, sir boy.
4: Mm.
1: Ti para sa mga lalaki, labi na gyud sa atun mga senior citizen, inang mga nagalaylay kag nagadunglay nga junior, sir boy. Kinanglan magauntay, magamit kita sang extend food supplement for men, safest ini para sa mga male enhancement supplements, sir boy. Natural testosterone supporting habit, sir boy. Ginapan nami yung mga testosterone level naton sa mga lalaki dira nga 40 and above ang edad, mag-extend food supplement for men, nami isang dalo, isang dugo, ang dugo ni mo, amo ang pinaka life kuno sang tao, sir boy mo.
4: Mm.
1: Ang dugo, kaya nga, kung wala ang dugo, medyo hina ang manoy naton, sir boy.
4: Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo when it comes sa ginatawag ng kapasidad sa lalaki, no, in performing loving-loving. Mag-extend food supplement. Pero kung gusto mo namin yung blood flow, pwede man ka ginatawag nga magpamasahe adlaw-adlaw. Ang sekreto sa masahe, sa wala man sa masahista, ara sa Balanyos, dapat DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan, kampiyon ng hagod ang ginahatag sa tired muscles, kung mga kasukasuan mo da, no, para makuha na ang inangin habang ginahimas ka da, ginamasahe kada
1: sa
4: DTX liniment oil, no, kampiyon man yung aromatherapy. So kung may mga medyo may mga biyahilo ka, ang gilingin-lingin ng ulo mo, simutan mo lang,
1: uh-huh,
4: ang DTX liniment oil nga matamat ga relax sa imo brain. So kung gusto mo kampiyon nga Balanyos, mag DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan.
1: Dalin, sir boy, uras ta medyo bitin na gid ay mo mga parting words, sir boy.
4: So hindi ka maglipat, no? Adlaw-adlaw, mag DTX 500, the super antioxidant para hubin ng sinila, hubin ng sinila, ang gatawag, hubin ang tsura. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa imo immune system nga matamat ka paputi, nami, tangang imo skin. Mag eye care drops, no? Ang eye care drops, amo ni ang ginatawag naton para maandaman ang aton mata, mag-usas ang eye care drops with all the minerals and vitamins for your eyes para layo kasi ginatawag ng mga anomalies sa imong mata. And of course, kung gusto ko mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Poon Kagilanat, mag-D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal, good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, Lonis nga adlaw subong, in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, of course, ang Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, kag ang aton nga SM, no? Station Manager, Sir Rods Palma, ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod kabay ngang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan naton nga balatian sa tanandra nga Barangay 35 nga mga senior citizen, mayong aga sa inyo tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye care gold capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye care gold capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops ato-ato. Ang I-Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Eggs 500.
3: Ako si Albert nga taga-dumagiti.
4: Ako nga akong mga TL o mga panakit. Ili na pagkadungom na ko sa D3 Eggs 500. Akong gi-double dose. Mga kakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang D3 Eggs 500.
0: D3 Eggs 500.
5: Pumali sa mga butika.
0: Mataas bala ang Ibu Blood Sugar. D3 Eggs 500. Ikaw ba na ang may diabetes? D3 Eggs 500. Ang D3 Eggs 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asalika. Epic. DTX 500.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaytisi ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Maytisi.

0: called Superman for Men.
1: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, kabasa na naman?
2: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon. Kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced.

0: Plan sa mga kababaihan.
1: Forbiotics.
0: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
1: Forbiotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Forbiotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga supplemento.
7: Clinica DTX 500.
6: Clinica D3 Bio.
7: Clinica Sport Biotics.
6: Mighty C.

0: K5 News FM.
1: Nagawa matigid ako sa K5 News FM kay kada adlaw gusto baybay gid ako sa ila drama. Kung may sadya gani nga storya do ginakulit man akon kilid kadlaw. Kung subo gani tugol mo lumaw man akon mata. Ako gali si Ted and Manuel sang Pavia Iloilo tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon K5 News FM.
2: Wow, my puso.
0: Ang kampyon nga istasyon
2: K5 News FM.

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Ang topic ko is about ketones.
3: Pag ketones ang paghambalan, sir boy, ketones sa D3 Bio, dako ginaya makabulig sa brain. It's good for Alzheimer's, dementia,
2: Parkinson's,
3: Parkinson's disease. Aside nga ginano niya, ginanarish ang imong nga brain cells, ginapagwa ang tanan niya mga toxin.
2: Nga nagako sa migraine kiss. Sakit sa ulo, kaya ni D3 Bio. Ginakwa ang basura sa imong brain through the glymphatic system.
3: Through glymphatic system.
2: Ginahatag energy sa brain mo through ketones, providing your brain more efficient.
3: Amo ginang kanami sa D3 Bio, sir boy, over plain D3.
2: Amo gina, na-advantage gina, no? So, besides ketones, besides ngagapanami sa aton kidney, ngagapanami sa aton blood sugar, kung nami ang aton regulation sa aton blood sugar, layo ka sa diabetes, healthy ang liver, healthy ang kidney, ano pagidbala? Ang D3 Bio, first and foremost, ginimbento ni because of its antiviral, antibacterial specialty. Kung ikaw, gakataro, gaubo, may plemas, gay hilanat, nga wala unta, tagahapon, balik naman si hilanat, trangkaso na ina. D3 Bio mo na, tungod sang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Those kinds of monotriglycerides basically kills any kind of viruses
3: and bacteria.
2: And even fungi.
3: May hipabika, hipasika, tanan nga mga viral load nga way kakabalo, kay way ni mo mapacheck up. Kung ano itong mga ngalan nga ara da sa virus sa imo lawas, kung adlaw-adlaw siya ganom D3 Bio, sir boy, adlaw-adlaw man niya patyo ni nga mga virus
4: kay bacteria. Ganun ba ang viral load?
3: Because of the MCT.
2: Kanami, some point
3: monolaurin, monocaprilin,
2: and monocaprin, no?
0: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matakas, mga butika.
2: Ang D3 Bio, kapadasig sa imo metabolism through its medium chain triglycerides and also ketones. Kung dasig ang imo metabolism, dasig ang pag-usar sang imo blood glucose, meaning to say
3: because of thermogenic effect.
2: Thermogenic effect, correct, no? Ang ambal ni Doc gina, ang mga tao usually yung mga pigado gid, when ni kwarta magpa-lab test, no? When sa ambal ni ay basi virus ni bacteria ni way wala kwarta mong hindi ka kadto sa laboratory para magpa-check up. Kung magpinalagpat ka man inom sa mga antibiotics, eh di man lain man na, no? Kalanan ang antibiotics niya should be prescribed by the doctor. Ang mga antivirals niya should be prescribed by the doctor. But if you take a natural antibiotic or antiviral agent in D3 Bio, why niya side effects?
3: Gagana ka namin, sir boy. Wala ni resistance.
2: Why niya resistance?
3: Di siyempre, ang monolaurin niya, ano pa yung resistance? Kaya na siya mahimo pagpalapit sa monolaurin, wasaag na yun siya?
2: Because monolaurin, by nature, is created to kill viruses and bacteria. How could we prove that? Monolaurin is present in breast milk to the form of lauric acid.
4: Kaya namin lang sa D3 Bio, sir boy, nga natural antibiotic, anti-virus, kag anti-fungal, nga hindi mapiktuhan ang aton selula sa lawas na ito niya.
3: Kaya hindi mapatay ang good bacteria.
2: Correct. Hindi, amuna, that's the beauty of it. That's the innate intelligence of monolaurin.
3: In short, amuna lang, sir boy, ang monolaurin, hilo sa tanan ng kagaw.
2: Correct.
3: Amuna na.
2: Kung gailanat, kung kasipon, bacteria man, virus man, imonolaurin mo na ara sa D3 Bio. So, din ka pa bala, Dr. Ramil, sa ordinaryo nga vitamin D3, nga ga-boost lang sa immune system.
4: D3 Bio na.
3: Kung D3 Bio ko, kay may bodyguard or security guard, may police station pa ko. Pero kung D3 ka lang, police station lang imo.
0: D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Visio! Yung may D3! D3 Bio!
7: O si Karen, nadamugid sang akong hair fall. Nag-indi manami akong nga kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio. Kang naghining akong buhok. Kang naghinis ang akong kutis.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakal, sumagod ikaw. D3 Bio! Health News! ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang eye care kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlit. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pariyo sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mabuti. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epic. Timo! DTX 500!
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes?
3: It's DTX 500 mo na yan!
0: DTX 500!
3: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at paggaling ng pimples at rashes!
0: DTX 500!
3: Highly recommended
0: ng mga eksperto!
3: DTX 500!
0: Mabibili sa mga butika!
4: DTX

0: TX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwalang ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mabaka sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit, gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: good day, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute, gid akong nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: battery ng ating memorya.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Pabakang sa mga butika.
1: Nagpangita ko pala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto. Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
3: You're listening to 94.5.

ang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
4: Oo, hindi lang carots, mga doktor.

0: Sir, ka pa?
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon. Ano bala ang iaton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatyag? Istoryahan ta ni karon kagaupod naton ang aton CEO si Dr. Mil Oy, subong man si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Solweta. Dr. Mil.
3: Importante ni nga may balaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka ba sa colon or digestive tract. Kag siyempre sa atay mo or ang mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no, pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig, ini makabulig sa kan.
2: Normal nga pasing sang stool.
3: Labi na kon adlaw-adlaw kag inom dito X500 kag may TC ang imo nga imnon, ga normal ang pupo, ginaatipan niya ang imo nga large intestine. At least biskan paano magnami ang imo nga pupo kung nakainom ka dito X500 kag may TC.
2: Oho. Correct. Agree ko na doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Ang color doc should be medium to dark brown, no? Dark brown or medium brown, amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Inibangod sa pigment nga bilirubin, di ba? Naintindihan naton Sir Kevin, ano nga ang aton nga lifespan sa aton red blood cells is only 120 days. After that, gina-disintegrate ina, ginagubain sa aton nga atay.
4: Basically, Sir JP, ang color nila is isalin from bilirubin. Pag sa ihi, nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo, stercobilin.
2: Ay, katanda sa ngamon nga. Medtech.
3: License medtech. No?
4: Stercobilinogen.
2: Sige, so amo na ang nagapabrown sa aton nga pupo.
3: Ang baho sa pupo, Sir JP, actually, halin man sa kuan mo mga bakterya. Siyempre, damo kagaw da. O nga nagaproduce ang mga gases.
2: So, wala nga giliamot nga pupo.
3: Baho. Mining pa ti damo bakterya eh. Damo gas nga gina-produce. Kag dapat hindi sakit magpupo kag hindi budlay mag bunah.
2: Dapat sa hulas lang no.
3: Try nyo bala no. Mag-shake mo kada gabi isang sang kapayas lang taw nato kung hindi ano. Shake kami kapayas. Imnon mo isa ka baso tapusan parisan mo DTX kag may TC.
2: Pagkaga wapak.
3: Amo na nga dapat gidya makainom giga DTX 500 kag may TC para hindi ka mag-almoranas. Once nga constipated ka, kaga na kanami pagid sa may TC, Sir JP, ganami ang imo nga may kuha na damo sphincter sa imo nga kan. Tigbakod po ang mga veins mo sa imo latrasan. Once ka bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka DTX 500 kag naka may TC.
5: If I may say, DTX 500 updan mo sa klinika phytofiber champion. Champion ang epekto sa constipation,
2: sa
5: no?
2: Cleansing ano?
5: Cleansing and
2: ang pupo naman nga malaba, Dr. Mil, kag ang iban utod-utod, no? Laba, utod-utod, sinyalis ina sang healthy nga bowel. Ang
3: sample. Sample. Ang healthy nga bawel pareho sa pupo sang karabaw. Ang sinyalis naman sa hindi namin nga bawel pareho sa pupo sang kanding. So kinanglan ang pag-i-char gidya at least yang pinaka the best ya once twice a day ang pinaka the best nga toilet practice. Hindi man namin Sir JP nga once a week, ang iban gani once in 2 weeks di may mga problema na ang kulon da, no? So dapat kinahanglan nga ano ang frequency sa pagpupo man normal mo. So muna pirmi na mo balik-balik. Ano ka importante nga gainom ka dito X500 kag may TC para magnormal imo pupo kag maamligan ang imo nga large intestine.
2: Husto.
3: Kay once nga may bukol da, hindi na normal ang healthy sa imo nga tinai, dira naga problema ang frequency sa imo pupo. Tinga ka kung kaisa lang kung magpupo man.
2: Husto.
3: Kay wala ka kan dito X500. Wala nimo atipana ang health sa imo nga tinai.
2: Husto. May ginatawag kita doc nga Bristol stool chart, no? Ini ang gin-device sa mga doktor sa Bristol Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2,000 ka mga tao Sir Kevin, ginstudyahan nila kag nakahimo sila sang Bristol stool charts, no? Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types sang pupo.
3: Pito na ka-type, Sir GP.
2: Mm. Uh-huh.
3: Ang 1 kag 2, ga-indicate na sa constipation.
2: Uh-huh.
3: Ang 3 kag 4, di kulang fibers.
2: Kulang fibers.
3: Mm. Di, dapat ya kaong gigaya gulay ka dadaw. Kaon kaya prutas ka dadaw.
2: Gayog-yom si boy.
3: Oh, ang importante, inom ka DTX500, inom ka may TC. Nga muna siya. Ang type 6 and 7, nag-indicate na siya sa inflammation.
4: If I may add up, Sir JP, no? Sa laboratory, may ara ang anon mo, ng consistency of stool. May ara kita ginatawag hard, soft, mushy, kagwateri.
2: Pumasahe.
4: Ang muna, pag ang balta hard, titigagi na siya. Pag
3: kulang tubig.
4: Kulang tubig. Pag soft, tama naman ka humok. Ang mushy, pag ang balta mushy, pwede mo siya mapurma. No clay bala. No clay. Kumbaga, ang waterity, amugin siya yung basa.
3: So, ang importante, Sir JP, amun eh. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinai.
2: Oho.
3: Kung gahubag imo tinai, iti expert da ang kuan, ang DTX500 kag MITC. Or infection bi ang imo tinai.
2: MITC.
3: MITC naman ang ganda. Both DTX and MITC makabulig sa health sa imo nga tinai para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinai. Amo na ka importante. Kung sa color naman sa pupo, Sir JP, ang normal nga pupo, amo ang brown nga color.
2: Husto.
3: Kung green naman ang color, but silingon, palakaon o tan.
2: Ano green minded?
3: Kung proto man ka nasig sa haboy sa ngiya nga kwan, sa kulon, ang pupo, ti siyempre, damo, bile, kagjutay nga bilirubin nga nagamix sa stall.
2: Amo na ga-green siya, no?
3: Oo.
2: Ang orange nga color sa pupo,
3: palakaon orange.
2: Sa pagkaon, sang carrots, no? Kalabasa, kay iban pa nga mga utanon nga may mataas nga beta-carotene.
3: Pero ang may sugpon nga bile duct nga nagresulta man, Sir JP, sa orange
2: sugpon,
3: nga.
2: No? Ga-orange kung sugpon bile duct man, no?
3: Gasugpon.
2: Ang yellow nga color sa pupo, butsilingon, nga tuman kadamo ang fat sa imo na diet or why ka na sang Sir Kevin, sang bile, no? That's why nga ga-fatty ang imo nga nga pupo.
4: Ang imo sina nga stool picture sa microscope, puro mantika. May mga bubbles of fat globules.
3: So, lantaon man nimo kung itomba or pula. Basi may bleeding sa pan. Sulod.
2: Amo nang
3: kung pula akong itom naman ti mostly
2: sa bababaw.
3: Bababaw na.
2: Kay ti nang itom na siya pagkatapos na lo.
3: Iban gani mga peptic ulcer may mga bleeding. Gaabot pa na mo. May mga bleeding sa ano sa imong tinai. Pwede. So likawi nga magka-bleeding, mag-inflame, mag-infection ang imong imong tinai. The best gida ang DTX 500 ka.
2: Parang ang yukos ito magdamo, dok, no? Nga hindi dali mapilitin sa agaw.
3: May mga tao man nga pala inom iron supplement, normal nga ito man ko. Ako niya, kung mag kaong ko dragon fruit. Dragon fruit man ang color sa ako.
2: Kaya ginigili yung black rice, no? Ang laiko rice, kapag ito man. Ang pula naman nga color sa pupo, ang nag-indicate nga may ara ka gastrointestinal bleeding sa dininaya lapit sa imong lebo, no? Lapit na daya. That's why nga pula. Sa pruning spotting, agagmay, basi hemorrhoids lang.
4: Kung bright
2: lang
4: red siya, Sir JP, but silingon ano,
2: fresca.
4: Fresh pa ang dugo. So, ara sa lower, ang ano, ang
3: so,
4: bleeding.
3: Daw kalaway man lang taon nga kada aga lang taon mo or kada pupo mo lang taon. Ako ginachiko
2: gina. Ginachiko man na dok, ako.
3: Ako normal nga kada aga ang color sa akon nga ansa na orange.
2: Orange. Akay bangod sa imo nga
3: before ko matulog, ya ginom ko duha ka baso nga carrots juice.
2: Juice.
3: Nga may butangan ako dito X500. Lima gina ka bilog, Sir Boy. Lima man ka mighty C. Butangan pa ako tong antioxidant from Norway.
2: Abaw! Duhay kami na yaw.
3: Amo mula nang sikreto anong man imong kwarta man i-invest sa imong health, no? Inom ka carrot juice kay ang carrot juice, ang shake sa kapaya, Sir JP, dako na nga bagay sa imong healthy.
2: May fiber ka na, may beta-carotene ka pa.
3: Amo nang the best da nya kakasaan kuan
2: DTX.
3: Ang DTX ihalo mo na, ihalo mo da sa imong mga juices, dako gid makabulig sa imong intestinal health.
6: DTX 500. Ako si Herminia Titong, 53.
7: Tila ang imo blood sugar sang una?
6: Sobra 300.
7: Sang pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
6: Nagainom ako aga 2 sang sa gabi 2.
7: So apat ka kapsula sa isa kadlaw.
6: Oo.
7: Mga ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa ka bulan.
7: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
7: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
8: DTX 500. DTX 500. DTX 500.
9: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1.
10: Ako,

0: nakamo.
1: Sa Detex 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: Detex 500. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Ang kolor naman niya sang ilok, kag bawo sang ilok kisa.
4: Anami gidya puti ilok.
3: Oh, nami puti.
4: Sa kebet. Kaysa itom.
5: Oh. Nami man ang puti ilok pero hamot.
3: Oh, oh.
5: So tiki nang
4: gani. Okay na, ako okay na lang pugo itom nga hamot.
5: Itom nga hamot, okay man.
4: Ang layo itom nga baho, tiki nang lain pa.
5: Lain kong puti nga baho. So, mas nami da Sir GP is ila nga mag ano sila. Pagpaligo sila gamit sila sang Santon Plus Herbal. So, okay, ini may ara sang mangosteen extract, virgin coconut oil, daon sang bayabas kag madridi kakao nga naga apatay kag tapna sang kagaw no nga nagakaon sang aton nga balas, lalo nang ilok ta. Amo na siyang mabinalhason nga parte sang lawas no. So amo na sa ang kwan ang pugad gid sang bakterya. So habunan nyo sang Santon Plus Herbal Soap para magkalamatay na sila. Kagdugangan sang proteksyon.
3: Of course no, pagkatapos mo ligo sang Santon Plus Herbal Soap, mag-Clinica Deo Fresh. Antibacterial, antifungal and antiviral pagani no.
4: So kung kamasahi Sir Boy nami at Santon Plus Herbal Oil.
3: Hindi sa ginom dayon sang liver, ha? Santon Plus Herbal Oil, gapadami sang circulation, may aromatherapy ka pa, no? Kinikanami ni si Mutan. Talking about blood circulation?
4: Talking about blood circulation. Sekreto na in general ba? Gainom, extend? Gapamasahi? Gainom, DTX Premium.
3: DTX Premium!
4: Wow.
3: Ang premium nga kape! Pag inom mo, tumatsagan mo, doon ka-elcon ang imo.
4: Kag sa ilang Rayo Coffee.
3: Rayo Coffee. Ang kape nga may
4: tagipuso.
3: Kampiyon.
4: Sige, so tatlo ka kape ang pilihan niyo, ha? DTX Premium, DTX Coffee Mix, kag Rayo Coffee.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Now, istoryahan ta ang blood sugar, no? We are not talking about diabetes. Blood sugar in general. Paano bala
6: or the glucose?
4: Or the glucose. Paano bala mabuligan ni D3 Bio ang pag-manage sini sang blood sugar levels nga hindi kaya sang plain nga D3? Explain ina ni Sir Boy Solweta sa talk ni Doc.
3: Ano bala? First and foremost, no, off the bat, I wanna say this. Carbohydrates are not that all bad. Di na tanan lain ang carbohydrates.
6: Tuwa ta, Sir Boy, kay siyempre, duha man ka klase ang carbohydrates. The
3: complex.
6: The complex one. And
3: the simple carbohydrates.
6: Simple one.
3: Monosaccharides, no?
6: Pero mostly, sa mga party-parties, di ka kakita sang complex.
3: Okay, kalaban mo. Di ka kita.
6: Sinumatin, birthday ko ba, ang akon nga ipakaon sa inyo, Balinghoy, Kamuti, Obi, Gabi. Siling sa... Ikaw na lang, Dok.
3: Paglabay sa lamig sa pas.
4: Gito pa tayo sa gito ta. Gito din yung litsot.
3: Anyway, ang carbohydrates, kung isa, ano tanino, may analogy ta sini. Ang aton lawas, example, makina. Ang makina, kalanlan gasolina, carbohydrates na. Ang makina, kalanlan man sang oil. No, amuna ang aton, good fats. No, ang makina, may pisto muna ang aton protein, meaning to say ang mechanical parts ng aton lawas kinahanglan protein. Ang metabolism ta needs carbohydrates, but good fats could provide also power also metabolism.
6: Tani Sir Boy, nga pareho man blang sa lakyan sa tao na pagkaubos sa gasolina ang oil na lang gamiton.
3: Correct.
6: Wala mo na kapan mo, no?
3: Wala mechanism, no?
6: Pero digit siya sa makina sa tao. Na kung wala na sang gasolina, wala na sang glucose, may good fats pa siya.
3: Superior gidya ang lawas ang tao no kumpara sa gininvento tanga makina.
6: So, buindas galining mga kuano mga buyonan sir boy. Mas dugay na sila mapatay. Di ba mas dugay sila patay kung gutumay?
3: Kimi stored fats.
5: Stored fats.
3: Ina kung usado nila ang ila stored fats. Remember, stored fats are not all that bad. Mm. Once nga ginusal mo, example, kita mo tako na buyon mo, nagjita ka, amo na imo source of energy. Mas madaog mong niwa nga tao kung pagutumay. Kaya damo ka source of energy.
4: May resistance sila sir boy sa tugnaw.
3: Sa tugnaw.
6: Pero kung ang problema da, kung padakoon lang ni mga padakoon nga hindi mo gamiton, dira ang dako ka problema.
3: Dako ka problema. Amo ni makwa mo, no? Kung palakaon ka tamis, di tanay magstudya diabetes, ah. Kung palakaon ka tamis, you deprive yourself of a lot of things. You deprive yourself sang vitamins, fat-soluble vitamins, even vitamin C, vitamin D. You also deprive yourself of macronutrients like magnesium, calcium, and phosphorus,
6: gawayay,
3: and even zinc.
6: Gawayay, sir boy.
3: Gawayay.
6: Mas paborito ni immune cells ang glucose, ni blood sugar compare sa vitamin C. Amo na gani, into anay na lang ni, into kun mo man imulawas. Alimbawa, gusto ka nga mantika anay gabiton sa lawas. Di ka anay magkaon kanon. Unahon mo anay avocado mo da, inumon mo da imong ditribayo, inumon mo da ang mga kauno mo da imong mga nuts, di wala sugar.
3: Wala sugar.
6: So, amo to unahon niya gamit.
3: Amo na una. Correct, if you know, no, kung kapamati ka mo sa isil, if you know how to use good fats.
6: Amo na gani sir boy, kay way ko gapamahaw, tinom na lang kuya ditribayo.
3: Si boss ang best example, no, nga mabuhi ka sa good fats without eating carbohydrates. Because ang once train mo ng lawas mo nga ang pamahaw mo good fats, example nagditribayo ka do ka bilo, ha?
6: May bukado ka da.
3: May bukado ka da, no? Pagtapos ang bukado mo, may
6: manik ka nuts da.
3: May nuts ka da, no? Nga nuts nga iwayay blagin pito nang sang gidugin san lag lang o steam lang. Kampyon, no? Hindi ka magutom, makibot ka. Uy, may mako nag kaon kanon nga away ko nagutom kay na satisfy ang imo cellula. Remember, your cells will dictate kung hungry ka. Kung ang imo mitochondria, which is the powerhouse of your cell, has energy to burn, to form energy, and then basically hindi ka magutom. Gagutom ka lang kung wala ulod ang imo cellula, wala gin kaon ang imo cellula.
5: Kay ano sir boy, gasaka ang imo nga hormone nga ghrelin.
3: Correct.
5: Tapos ang glucose, sige mo kaon glucose or tamis, gapasaka man siya ghrelin sir boy. So tendency mo makaon ka nga makaon hasta ma-satisfy siya kag maga nubo na ang imo nga ghrelin.
3: Correct, no, kanami sa punto ni Sir Kevin, no.
6: In short sir boy, you need magnesium para kaya makontrol ang glucose. Kinahanglan mo chromium para kaya niya makontrol ang glucose. Pero ini nga mga klase nga minerals hindi ni basta-basta ma-absorb kung hindi ka pala inom ditribayo.
3: Correct.
6: Kung wala ka good fats. Nami ni ila magna ganami ila function sang magnesium sang chromium para makontrol imo nga blood sugar kung nakaditribayo ka sir boy.
3: Natumbok ni Doc Ramil ang buhat ko sa lingon, no.
6: Ang D3 naman nga ara sa ditribayo ang purpose na para magnami ang insulin sensitivity. Pero both na di lang D3 sir boy,
5: ang extra virgin
6: even BCO gap bulig para nga may ara gito ang insulin sensitivity.
3: Ang secret sa D3 bio is the minimal content of vitamin D3 nga sakto-sakto lang ang pag-enhance niya sa chromium and magnesium. Kay once tamaan naman kataas ang imo vitamin D3, you di are born for hypercalcemia.
6: Correct sir boy, no? Ang so, question sir boy amo ni, amo na ka-importante nga ang gi-combine ang D3 kag ang BCO para makabulig sa pag-control sa imo nga blood sugar. The question eh, san o ang isa nangin mayo kaysa duha?
3: Oo, no?
5: Let's do the math.
3: Pwede kang palman ganila, no, man is an island gani, no? Kung kakawa sa Bible pa. There's always good things kung damo ang isang kabagay, no?
6: Sano naging maayo ang isa kontra sa duha? Siling ang Ginoo nga hindi maayo nga ang isa ang tao mag-inosara. Himuan ko siya sang upod. That's why ginupod na mo ang D3 kag BCO. Okay? Dako ang science na ara sa likod. Dako ang science sa ara sa likod nga ang nag-combine ang vitamin D3 kag ang BCO. That's D3 bio, sir.
3: That's D3 bio. No? That's the powerful effect of D3 bio. Balance ang combination sa vitamin D3 and extra virgin coconut oil. And you need to remember this. Kay may ang extra virgin coconut oil right now is so popular in NCR, in sa Manila. But you always need to choose cold press extra virgin coconut oil. Amuna siyang ana sa D3 Bio. Ginupdan sa vitamin D3, that's why amuna ang epekto. Though may butika ka sa imo balay, no? Mm-hmm. No? Kon sakit o kon migraine, kayang-kaya ni D3 Bio. Ubo, sipon, katalo, kayang-kaya ni D3 Bio. Kung gajita ka, kung hindi ka dayon dayon, kidali ka magutom, buligan ka ni D3 Bio. Taas imo pressure, kay taas imo LDL, buligan ka man ni D3 Bio. Those are just the tip of the iceberg. Kung pwede ko mambal, no? Punta pa lang to sa mga benepisyo sang imo D3 Bio. So diin ka pa sa vitamin D3 nga gi-boost lang sa immune system, kung sa D3 Bio nga gi-boost pa sa immune system plus your pharmacy sa imo lawas, no? Naa lang gid sa cabinet mo, kayang-kaya bulungon ni D3 Bio. So kung taas ka, kung plakaon ka sugar, di ka man diabetic gapon, you take D3 Bio as a precaution, no? Precautionary. Remember, prevention is always better than cure.
6: Sa mga paborito gid nila ang mga tamis, no? May gintog yan da sa proverbio, sir boy, no? Hindi ka magkaon sang sobra nga honey.
4: Ay.
6: Kana lang nga honey, ang honey nga hindi tamis.
4: Engineer, i-share ang iban nga honey.
3: Honey is good. Honey is one of the most healthy foods in the world. But ang bagay sa Bible, kung magsubra ka na 2 tablespoons sang honey, it's not beneficial anymore. So ang honey should be only 1 tablespoon to 2. So
6: isa iba ko kung kadugay da maubos to kung honey to.
3: Aha. Ipangatag man.
4: Kapatong ko honey. Away na gali.
2: D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kala Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo. D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Klinika de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Oh, sige, kanta sa mga benepisyo sa gagamit sang D3 Bio.
4: Aridok
6: nga magamit ang D3 Bio.
4: May ginatawag gali kita ang coconut oil cleansing. Aha. Why na sila may ginainom ng iban? Coconut oil lang, 10 to 14 tablespoon kakutsara, sa isa kadlaw, for 3 to 4 days. Cleanse ginaya, but we don't recommend that now. Sa D3 Bio, arimuon nyo, intermittent fasting for 12 hours. Within that 12 hours, pwede ka kainom tubig. Pero you take 3 to 5 D3 Bio. Ang nami sini kumpara dok gali sa juice fasting, ang D3 Bio fasting niya naton, nagakdula sang sugar sa lawas mo. Amo to ang baling ni Sir Boy. Juice fasting will still use sugar sa imo lawas, pero ang D3 Bio fasting, D3 Bio lang imo gininom, will use the MCTs as source of energy. As a result, ma-eliminate mong sugar sa imo sininga lawas. Hindi na makaya sang plain D3.
6: Amo nang may practice ko, intermittent fasting, last meal ko 6 or 7
4: with D3 Bio.
6: Dito pa ko mainom sa D3 Bio ko after 12 or after 14 hours.
4: Para una ya gamiton ni.
6: At least maka-extend pa ko, di ba? Pa inom ko 8 or 9. Miska na launa pa ko manyaga ya. May energy ko, pero ang nami lang, ang energy ko nga gamit, wala latak.
3: Ang akong gusto nga, gusto ko mag D3 bio over ordinary vitamin D3 cause basically it's proven by science. It is basically proven by studies, research, and government powered researches and studies. DOST, Ateneo, UP Manila, and even universities in America and in Singapore. Saying that extra virgin coconut oil found in D3 bio promotes full recovery from any viral infection brought about by the pandemic. Statement na sang DOST, statement na sang gobyerno regarding their studies on how extra virgin coconut oil protects our population against COVID-19. So basically, kung gaalaga ka sang may COVID, mag D3 bio ka na. Feeling mo suspected mo may COVID ka na, mag D3 bio ka na. Kung feeling mo gailanat ang tupad balay mo, ay kakasabalo kung COVID man na, kung hindi, mag D3 bio ka.
4: Basta, make it sir boy, before pa man na kagasuspect, inom ka na yung adahan. Correct. No?
5: Para man, gusto ko mag D3 bio. No? It's because daw nag-hire ko housekeepers ang akong ngalawa.
6: Housekeeper naman? Hindi naman pharmacy?
5: May pharmacy ka na, may housekeeper kapag id. Diba, manotis nyo na kung mag-check-in ka mo sa hotel, no? Before ka mo mag-gwa, diba, pag-gwa nyo, kibot ka mo ang inyong kwarto, himos, Japon. Amo nang ginobra ni D3 Bio sa aton lawas. Kung anong ginobra ta nga pag-ukay da sa aton lawas, himuso na ni D3 Bio para masaayos na ang sulod sang aton lawas.
6: May housekeeper siya sa imo brain.
5: May housekeeper sa imo brain. Sa imo digestive tract, sa imong cardiovascular system, sa bilugid nga lawas.
4: Namin, no? Ay ipikto ba sa housekeeper sa real life? Tawhay ka, hindi ka sa giubra, kasi siya yung ubra para sa imo.
6: Para sa kubla, nagpulikos balay. Mapungkon lang ko kag maigda kang matulog, kay may nung Japanin doon.
4: Kaya mugalin ang D3Bio, no?
6: Oo, si kung naka-D3Bio ka, kumplito ka. May Philippine Navy ka na, may army ka na, may police ka na, may special forces ka, may ranger ka. Kaya imagine ba, ang monolaurin, caprilin, monocapric, sila tanan ang mga gapanguna nga mga soldado sa imulawas. Amo nang nakanami, sir boy, kung naka-D3Bio ka, tungod sa di matawaran.
4: Di matawaran. Nga, oy, hindi mabakal sa kwarta tungod.
6: Nga benepisyo. Imagine ba, kakita ba ka BCO nga na panos?
4: Oo, no?
6: Why?
4: Bisan ni pagbutang sa ref?
6: No.
4: Why?
6: Hindi nang panos.
4: Mano?
6: So that is the... Kaya nga man, wala sang bakterya nga makapanos. Hindi ka tinulong patay na mo. So amo na ka-importante. Nga adlaw-adlaw ka mag-D3Bio. Pero may naman yung ginabalik-balik, kinanglan inom giga D3Bio every 8 hours kung
4: every
6: gusto ka,
4: hours, good,
6: protektado ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.

0: X Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: Get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C!
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
3: Ka! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Abangan sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
7: Nagaburo na nga po ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang eye care.

0: drops. Epektibo, gid ka tama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kagpatuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: You're listening to 94.5. 94.5.

Salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5.

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
2: Paano ka buligan ni D3 Bio para magka-quality sleep ka?
3: Ang pagtulog is really important. It is in sleep that we repair ourselves. We give the our body the opportunity para mag-repair sa atong lawas through autophagy to apoptosis, everything. All of that happens during sleep. Today, ang topic ta, the benefits of D3 Bio to sleep. But sleep also showcase the ability of D3 Bio. Sleep forces you too fast. Why ka makita katulog ang kakaon? So, why ka makita sina? During sleep, you do fasting, gandar ang ketogenic, gandar ang ketosis sa imulawas. Ang ketosis basically helps your body, no? Not only provides energy for your body para magtulog ka, para maimo ang pag-repair sa lawas mo, ketosis also gives repair through its antioxidant value to BOHD nga term ni Sir Kevin, no? But nga ang D3 Bio importante, kag nga ang sleep importante sa aton. Dok Ramil?
4: Importante na sa ako niya. Ako yan, matulogi ko yan. Hindi magnubo, 8 ka oras.
5: Wow.
4: Gakalipay ko siya ka oras. 8 to 9 hours. The best na siya.
5: Champion.
4: So, masugotag sa hindi. Kung pala inom ka D3 Bio, ganami ang tulog mo. Kag, siyempre, so kung anong ka-importante kakaon ka, dapat matulog ka man.
5: Correct.
4: One. Para nga, nami ang imong nga mental health.
5: Correct.
4: And your physical health. Kag, Sir Boy, Silindery, nga ang nami nga tulog, kaya niya i-recover ang mga kakapoy nga nabatsyagan mo.
5: Correct.
4: Dali ka mag-ayo sa balat yan kung nami ang tulog.
3: Kag nami ang imo immune system, Doc. Kung nami imo tulog. There's a reason.
4: Dapat amo na tudlo tayo sa gobyerno.
3: Correct, no?
4: Para malayo ka sa balatian, di ka dali-dali matapikan ka mga kagaw, dapat tulog timprano.
0: D3 Bio!
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio with Physio!
7: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mga butika!
4: So paano ang D3 Bio makapanami tulog? Amo ni ang theory behind. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides. Ang inang medium chain triglycerides makadto sa imo tinai, mabulig sa imo nga probiotics or imo nga good bacteria. Kag once nga nami ang function ni good bacteria, maproduce na siya sang serotonin, Sir Boy. And that serotonin amo ang precursor para paghimo sing gitawag melatonin. Kag ining melatonin amo na ang gapanami imo tulog. Nga naka produce ang naming melatonin tungod kay gainom ka D3 Bio. In short, kung pala inom ka D3 Bio, nami imo tulog.
5: Gabi.
4: Panalito pa yan, Sir Boy. Dapat dulum-dulum ka tama.
5: Correct.
4: Para basdamo pagid himuon nga melatonin.
5: Correct.
4: So, Sir Boy, amo ning natural nga paagi magka nami imo tulog. Ang iba niya grabe nang imna na sleeping
5: shot pills. Nang ila ya.
4: So, no? So ang D3 Bio natural gid yang pamaagi. No? Hindi ba't pangop nga pag inom mo dahil D3 Bio, nami din tulog? No. Kinainom ka na damo. Kinanglan, imuon mo nga habit, Sir Boy. Mga panlagan mo, 1 month after, 2 months after, nga sige-sige mo inom siyang D3 Bio, amo nang gapanamin mo tulog. So, aliwat, ang mga tryptophan nga protein da, ginakonvert na sa imo probiotics into serotonin, din serotonin, mahimo nga melatonin, amo nang nami tulog once nga naka D3 Bio ka.
3: Correct, no? So, hindi ka na magbakal melatonin. Hindi ka na magbakal sa mga ginatawag nila, mga antidepressant in order to sleep. You just need to take D3 Bio regularly. Ambal ni Dr. Ramil. What? Take a bit. Twice or thrice a day. After 2 to 3 weeks, you'll see the benefits of it. Way labot, ginbulong mo ng lawas mo. Sa trangkaso, sipon kag ubo, nagnami pa ang imutulog sa D3 Bio.
4: Once nga nami imutulog, Sir Boy, hindi ka basta-basta matapikan, balatian.
5: Correct.
4: Amo lang sa mga tigulang, importante gid inom gid D3 Bio para at least bisan paano madugang-dugangan ang inyong melatonin. Kay once nga gatigulang ka, ganun po na lang ang production sa melatonin.
3: Okay. Mas nami gali ang natural sleeping pills, D3 Bio.
5: D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: Kampeón de estación sa kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare.

0: Dr. Drops. Epektibo, gid ka tama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang

antioxidant, gagkaangaisang, lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabastog sa bilberry extract, eye care, gold capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa eye care gold. Kaupod ang sa pagbutang sa eye care drops, adlaw-adlaw ang eye care gold capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo na

0: E3Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, masalikas, epic. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500, masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Kag subong ka nami sa akong paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: batere ng ating memoria.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: You're listening to 94.5.
3: 94.5.
2: K5 News FM.
3: K5 News FM.
4: K5 Kalingawan Time.
5: Father, natatakot ako baka magbunga yung ginawa nating pagkakasala. Father, natatakot ako.
6: Huwag kang matakot. Ipagpaubaya natin ito, si Tas. Hindi niya tayo papabayaan.
7: Ano, si Tas? Pati ako, idadamay niyo sa mga ginagawa ninyo. Naglilinis lang ako dito sa kampana. Ano ba kayo?
6: Ay.

0: 100.
1: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Mm. Anong bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
4: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar, sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Mm. Tapos ginaparisan din na ito, Mitis or Purcy.
3: Mm.
4: Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect.
3: Mm-hmm.
4: So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms.
3: Mm-hmm.
4: Mm, kag ini ang water soluble.
3: Wow. So,
4: perfect kayo. Mm-hmm. Nga magpares ang DTX 500 kag Mitis kag Purcy.
3: Mm-hmm.
4: Kay isa man ka water soluble.
3: Water soluble man. Gusto. So natumduman ko dok ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
4: Mm, correct, Sir GP. Amo na na-notice mo kun maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
3: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakos ang cancer sa panit.
4: Mm. Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
3: Mahugusto.
4: Mm. Kag squamous cells carcinoma.
3: Mm.
4: Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog,
3: kamot.
4: Mm. Amo na permiso gabulad sa kadadlaw.
3: Mm.
4: So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, Mitis kag Purcy, agud malikawan ang cancer.
3: Cancer.
4: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage mangani ang aton panit.
3: Gusto?
4: Ano ba igo sa kwan sa UV rays? Tapos always pagay taga
3: pasilong. Kapasilong pa, no?
4: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
3: Gabulad sa adlaw?
4: Oo. Diba?
5: Huwag katambok siya.
4: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Pero tiga-tiga.
5: Kasiri.
4: Ang ulo? Kasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
3: Gusto.
4: Oo, diba? So, ara sa panit sang tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, ara na sa kwan
3: sa panit niya git mismo.
0: TTX 500!
1: Diyan nga mag-aso, taga Alibaba. Babay, mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
3: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa kasimana, kapin.
3: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pag-yod ka sub.
3: Duha na ka stop? Yun sa amin yung pag-inom.
1: Tumultag og gabi eh.
3: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
1: Oo.
3: Oh. Pila naman sugar ni Moron?
1: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: DTX 500! DTX 500!
4: Nagtawa, Sir GP, kung sinong alam. Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
3: Oh.
4: Ang asukal, ang amutong unod.
3: Oo. Oh.
4: I-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX, amutong panit.
3: Oh.
4: Gusto. Mm-hmm. Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sang ano sa DTX 500. No? Ang super antioxidant ng flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
3: Meaning ginsaylo sa ato na sa tanong.
4: Oo, na ganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon para masaylo ang antioxidant nga ara sa panit.
3: Nga nagaprotekta sa tubo.
4: Yes. So, sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo sa GP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Drop lang daw ka na mo. Daug ka bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
3: Sa 14 lang ano?
4: Imagine lang.
3: Imagine.
4: So, amo na. Gusto nyo realistic prof? Na bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara ng damo man nga kwan mo, oxidation.
3: Oh, gusto.
4: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagkakapatay sa stroke at heart attack?
3: Oho.
4: Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
3: And the brain.
4: Gusto. Perti ka damo nga benepisyo. Simple yun ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag Mitis kag Purcy. So, invest your health, mag-upaman, mangin, ulihi ang tanan.

0: 100.
1: Ako sa Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 ka pinkit. Istingan ako og inom.
2: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
1: Kasunod sa isa ka bulan.
2: Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas sa 1:04 in agaw.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
5: DTX 500 Morning Newscast.
0: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast.
5: Morning Newscast.
0: DTX 500 Morning Newscast.
6: Headlines.
4: Para sa aton yung mga headlines sa headlines sa balita lokal.
0: Headlines. Balita lokal.
4: Maod sa naiwan nga tinugon na pagay sa Balete, Aklan na sunog. Pinabubanta 10,000 pesos sa inaiwan nga danyos.
7: Bang headlines, balita lokal, sales van, sumunggab sa nakaparada nga truck, driver na igpit.
0: Balita lokal.
4: Dugang nga headlines sa aton yung mga balita lokal. Lady rider ninahan matapos nga sunggaban at SUV sa Kalibo nakaparada nga motorsiklo na damay.
7: Ang Akelco ginklaro ng issue sa power lines matapos ng insidente sa Altavas.
4: Headlines sa aton yung balita regional. Surveyor dakop sa drug buy-bust operation at RPDEU6 sa Banwa at San Miguel. Masobra 1 million pesos nga suspected shabu na kumpiska.
7: Sa balita regional, Police Regional Office 6 nagapanguna sa Pilipinas nga may pinakamaabo nga naaresto nga pugante kubugan ni Tagusto.
4: Headlines sa aton yung balita national. Vice President Sara Duterte nagpahayag itanang pagkabagaka sa anang kagawasan pagto sa korte sa Quezon City agud nga magbayad itpiansa.
7: Sa balitang national, DILG Secretary John Vic Rimulya genklaro nga wana daging aresto si VP Sara Duterte apisar nga sa inandaruan na karang nakahamtangan.
4: Headlines sa aton yung balita international. Trump ginakusahan rong kontra sa politika sa giyera nanda kontra sa Iran.
7: Ang international, daiwang ka mga workers sa Nepal naguwas matapos rong siyam nga adlaw sa tunnel.
4: Headlines sa aton yung balita sa patagit negosyo. Importasyon ang kalakalanit mga produktong ginhimo pinaagi sa forced labor dapat sigon niya igabawag sa Pilipinas.
7: Mga balita sa negosyo, halos 6 pesos na pagsaka sa presyo at diesel gauman sa masunod nga Domingo.
4: Headline sa aton nga balita sa Pataki Tinampang, Ben Simmons balik NBA gon matapos nga magpirma sa Sacramento Kings.
7: Sa balitang sports, Alex Yala umabanta sa round of 32 at US Open. Iva Jovic masunod na ng makasagupa.
0: Balitang Entertainment.
4: Headline sa ato niya balitang showbiz. Miss Jade So sold sa grand finale at Drag Race Down Under versus the World.
7: Sa balitang showbiz, Miss Grand International Competition ginsailogon sa Thailand.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
4: Alas 6:09 ang aton nga oras. Mga K5 niyo rabati, ano nga panguna nga headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Bio, MyTC, at DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banwa ita Kalibo. May dahil niya agahon na Provincia at Aklan. Good morning, Western Visayas. Adok na makaroon ita Domingo, petsa sa isa. Sa buwan ni Setyembre, dagong 2026 sa isa. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Opening Newscast.
4: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 at K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
7: Ako naman si K5 Regeline Tornino.
4: Ag sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
0: Balita lokal.
4: Ginabubanta kapin sa 10,000 pesos rogin ay 1 nga inisyal nga danyos sa naabukara nga panimagay sa Tabayag Barangay ang Arcanhel, Balete, Aklan. Takna alas 9:30 kahapon karayt agahon adlaw it Sabado. Suno kay FO1 Alberto Diocades sa Fire Arson Investigator at BFP Balete. Ay base lamang raya sa andang BFP procedures manual ag posible nga magbag-o rong numero karayt danyos kung magsumitit affidavit of fire loss rong tag-iya nga si Lola Diane Cuales rong 73 anyos. Mangod sa mabaskog nga hangin, aghimo gamang sa light materials rong sambit niya panimagay, himadasig raya ginag-abit kagayo. Kung sa siin uwagit it may naisalbar nga kagamitan na damay pa sa sunog rong mga importanteng dokumento, IDs ag ginatutago-tago nga kwarta ita Lola na maghalin sa anak nga pension bilang sangka senior citizen. Bago rong insidente, hay may tinugon sigon nga naaywan si Lola kung sa siin umaturaya sa baraka nga may kagayoon maghalin sa anda karanga bagay. Agod nga magbakag. Apang itugon na kibot kata maabtan nga nagakaugdaw gon rong sa sunog rong anak karanga panimagay. Nagresponde sa lugar matawahan it BFP Balete pero wagon nanda ray na abutan bangod sa totally burned gon na rong nasambit nga bagay.
7: Sakto ang dugang pangritalya at balita lokal, sangka close van rong sumunggab sa nakaparada nga 10-wheeler truck sa parte it sitio Bangbang, Barangay Kaliso, Balete, kabii adlaw it sa Okona, kabii nga Sabado. Sunod sa inisyal nga impormasyon nga madugom sa nasambit nga lugar, rason nga wa nakita ni driver it close van rong truck, rason nga sumunggab raya. Nagresponde sa lugar ng mga kapulisan para investigahan rong insidente. Madinagagon nga nahabuog man rong napiglit nga driver in close van tak na alason sigon rong pangorason kabii. Sa buligit PDRRMO ang Special Rescue Force at BFP. Padayon man nga ginatumod sa makaron rong identity at biktima nga suno ka sa impormasyon ay residente at Iloilo. Nasa iran nga hagos ang Domingo gon nga nakaparada sa lugar rong nasambit nga truck.
4: Samtang sa piyakabahin na dugang detalye at aton nga mga balita lokal. Ninahan man ro sang ka 39 anyos nga babaeng rider matapos nga sunggaban isang ka Ford EcoSport ro ana karang ginasakyan yung motorsiklo sa intersection it Acevedo ag M. Lacerna Street Poblacion Kalibo Aklan ko nagtaliwan karang adlaw it Biyernes. Sunod sa investigasyon it Kalibo PNP nga samtang ginatumbok it babaeng rider ro M. Lacerna paagto sa Veterans Avenue ay gulpi gamang raing binungguan it nasambit nga sigakyan nga ginamaneho it 45 anyos Luis Ngayaki nga gintong bukmanong Acevedo Street paadto sa Rojas Avenue. Baon sa mabasko nga impact inapok rong rider ag tumama sa sangkasementado nga pader kung sa sinadamay manong nakaparada nga motorsiklo sa nasambit nga lugar. Nina sa ugo, likod, tudlo ag tuong nga porsyon itbot kon runa angkon it biktima. Ngayon sigida man niya gindaga sa Provincial Hospital para sa nagakaigo nga pagbugong. Samtang gindaga man sa Kalibo MPS rong mga imbolbado nga sigakyan para sa nagakaigo nga disposisyon na kuulihin nagangkon man it pag-areglo rong magtimba nga parte angot sa nasambit nga aksidente.
7: Pang retaliate balita lokal, nagpagawa ito official statement rong Aklan Electric Cooperative. May kaangtanan sa insidente sa barangay Dalipdip Altavas nga ginkamatay itsang kagagaki. Sa pahayag, nagpaabot itpagpangasubo ng Akelco sa pamilya it biktima. Aging klaro rong pilang kami mga impormasyon nga nagagapta sa social media. Kakip rong isyo sa lokasyon, nag safety clearance it mga power line bago rong insidente. Uman nga nagpadumdum ng Akelco sa publiko nga magkipag-angutan ay sa kooperatiba bago magpatigayon. It construction, painting, installation, repair, ag iba pa ang mga aktibidad. Magapit sa energized power lines para masiguro nga tama rong safety clearance ag malikawan rong aksidente. Giningan nyo man kararong tanan nga manginwahagong ag magsunod sa gintagan ng safety measures sa oras nga magpatigayon. Itanuman nga trabaho magapit sa linya ita kuryente.
4: Alas 6:14 ang aton niya oras sa itong kinasa detalye at aton niya balita regional. Inahatod ka ato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee ng kakapikagon. Naka-detox ka pa. Arestado rin sang ka-surveyor aga nakumpiskaron kapin sa 1,156,000 pesos nga suspected shabu sa ginkasang drug buy bust operation at Regional Police Drug Enforcement Unit sa Barangay Zone 6 San Miguel, Iloilo alas 6:12 ka bii kara sa adlaw ita Sabado. Ginkilaga rin subject kasi alias Bombi, 39 anyos ka residente man ita sambit nga lugar. Nabakan raya ay police pusher buyer sang ka-plastic sachet suspected shabu gamit rong 14,000 pesos nga buy bus money. Na-recover dugang rong tatlo ka mga bugkos at tatlo ka mga heat-sealed plastic sachet. Iginapatihan niya siya buong nag-abugat at kapin sa 170 grams. Gakip sa mga na-recover sa buy bus money at iba pang mga non-drug evidence. Aminado man si Don Don sa paggamit it illegal nga droga pero ginpanginwaga rong anakarang pagbaligya. Payag pang mabuhay yun si Gon, yung ginamonitor ng subject bago rong nasambit karang operasyon. Nasa yuran niya nagwa arungagan it subject pinaagi man sa pila ka mga suspect nga nauna nga nadakpan sa ibang mga Banwa at 2nd District sa probinsya at Iloilo nga konektado sa illegal nga aktibidad. Inaimbestigahan pa makaroon at RPDU 6 from source it droga it nasambit kara nga subject.
7: Nga balitang regional, nagpangunarong Police Regional Office 6 sa may pinakamabo nga naaresto nga pugante sa bilog nga Pilipinas. Rayhay base sa official nga data sa Philippine National Police, magaling sa August 1 hasta 31, nasayuran nga naka-record 29.56% nga overall performance rating rung Pro 6 nga pinakamataas nga porosyento sa kabilugan. Base sa record 328 ka mga pugante o wanted persons rung naaresto yung kapulisan sa Western Visayas. Ginakakipan raya at 73 ka mga most wanted persons at 255 ka mga other wanted persons. Rung nasambit nga numero rung na-record sa monthly operational target nga 1,110 ka mga kasurason nga nagpanguna rung Pro 6 sa National Performance Ranking. Sa naman kay Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo, rung pagpanguna at Pro 6 sa irong epekto ipadayon nga police operations discipline plina sa operasyon nagpadayon nga pagbuligit mga pumuguyo sa Region 6.
3: K5 News FM.
6: Yeah, ang radyo ko.
8: Wow! May puso.
3: Balitang National.
6: Balitang National.
4: Sa isa 17 ang aton niya oras para man sa detalye at aton niya balita national ginahatod gato ni TTX 500 the superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes ag nag-regulate ita blood sugar level. Nakapiansa gon si Vice President Sara Duterte sa Korte sa Quezon City sang adlaw matapos rong pag-issue it warrant of arrest kontra kana angot sa kasong grave threats. Gintagana, 8 Quezon City Regional Trial Court Branch 98, rong piyansa ng 120,000 pesos sa kada count 8 kaso. Antes nga magpiyansa, ginpahayag itkampo at Vice Presidente ginakabigwon nga surrendered si Duterte. Samtang ginpahayag itabogado ni Duterte nga si Paul Lawrence Lim, nga wagon ginabuan it mugshot rong Vice Presidente sa suod itnasambit nga korte. Sa piyakabahin, ginpahayag ni Duterte nga bukon sigon it safe rong anak karang pamatsyagan kung sa siin ginaisip kara nga pagapatsyon imao it mga pulisa agwisan sa anak karang kaugalingon nga security details ay waon sigon imao nagasalig.
7: Balitang nasyonal, gintawan itigtawpango di Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya nga nasayuran gunandarong lokasyon ni Vice President Sara Duterte apang ginpili nanda nga hindi pagipilit nga pag-surveyed warrant of arrest. Ginpayag ni Rimulya nga naapektuhan rong pananawan it Vice Presidente itanan nga mga pressure sa anang kabuhi. Nung payag ni Rimulya ay kadungan ipahayag ni Duterte nga huwag imaw itsalig nga nabatsyagan nga bukon imaw it safe sa kustodiya it mga pulis kadungan ito pagbayad kara it 360,000 pesos nga piyansa sa anang tatlong ka mga kaso it grave threats kahapon nga adlaw it Sabado.
3: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita International. International.
4: Samtang sa aton man nga detalye at balita international, balita sa Guwait Nasyon, ginahatod kanto ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Para sa pabalik-balik ng agnat, ubo ag sipon na mag-inom ni D3 Bio. Bakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center na makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Ginakusahan ni U.S. President Donald Trump rong Democrats nga ginapangayo nga kunta hay mapierde rong U.S. sa gera nanda sa Iran. Inhambag ka nga pagagamiton ni Democrats rong nasambit niya gera agod nga pabagsakon rong Republican Party rong partido nga kaalyado ni Trump. Unagon niya ginhambag ni Trump kawa man it dapat gintawag nga gera kung kinagamo nanda sa Iran na agraya hay sangka military conflict gamang.
3: Balita International.
7: Nga balitang international, daywang ka mga trabahante rong buki nga nagawas maghalin sa Sangka Hydropower Tunnel, ita Nepal. Siyam nga adlaw matapos sanda nga matrap kadungan it magapnagon nga pagbaha sa pagkarumpag itugta sa lugar. Ginkilangan ang mga survivor nga sandaya Sanjay Sa, Sangka Mechanical Foreman, at Kaberma Harjan, Sangka Mechanical Supervisor nga parehong nasapuan sa tunnel it Upper Trishuli 3A Hydro Power Station sa Bahingkara it Rasua District o adlaw it Biyernes. Sunod sa mga otoridad, batian it Rescue Team, rong mga bosses magaling sa sugod it tunnel bago na tumod rong nahamtangan it daywa. Insigida sanda nga ginbuog agin rescue kung sa siin ginpaidagong gun makaroon sa medical treatment.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Balitang negosyo. Negosyo.
4: Alas sa 1:20 rong aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sa patag it negosyo ginahatod kato ni Mighty C. Rumaskin pa baskog nga alkaline nga vitamins. Ginaduso ni House Special Committee on Food Security Chairman Albay 3rd District Representative Raymond Adrian Salceda nga ibawag sa Pilipinas ro pag-importa ag kalakalan it mga produkto nga ginhimo pinaagi sa forced labor. Nakabaghag sa House Bill number 10848 nga gindihon ni Salceda nga tuyo nga punggan rong pagsugod sa nasyon it mga produkto nga ginhimo pinaagi sa forced labor ag pagpamintaha. Suno kay Salceda nga may kaakibat raya nga o sa ping moral bangod rong bangod kung ginabakag ag ginakalakal naton ng mga rayang klase nga produkto hay mangin kaparte it supply chain na rong pag-anto sa it ibang tawo.
3: Balitang negosyo.
7: Balita sa negosyo, kinapananaw rong big time oil price hike sa masunod nga Domingo. Rayay base sa Mean of Plat Singapore Trading ag Foreign Exchange Averages. Kung sa sinsantig sa oil industry source nga posible nga magsaka ng presyo itgatong. Nung posible nga pagsaka karay gauman sa diesel nga mayuna nga 4.50 hasta sa 5.50 pesos sa kada litro. Samtang ng gasolina matag gauman nga magahugag sa 4 hasta 4.50 pesos sa kada litro.
3: Balita Sports.
4: Samtang sa aton man nga detalye ta balita sports, balita sa patagit hinampang. Ginahatod kato na iklinika Dio Fresh. May VC o vitamin E, nagapaputi, nagapakinis, at nagapahumutit aton nga mga underarms. Magabalik yun sa paghampang sa NBA rung dating Philadelphia 76ers forward nga 3-time All-Star nga si Ben Simmons matapos opisyal raya nga nagpirma ikontrata sa Sacramento Kings. Gingkasugtan it magtimbang aparte ro sang ka 1-year contract nga nagabalor is $35.5 million para sa masunod nga season it liga. Kilala si Simmons bilang isigang kamayad nga two-way player nga career may career averages nga 13.1 points, 7.4 rebounds ug 7.2 assists, ag 1.5 steals sa kabuusan it 383 regular seasons seasons games. Nga gintagana kara sa 76ers Brooklyn Nets ag LA Clippers. Ginagauman nga mabaho rong maibulig sa anak ang eksperyensya sa depensa sa team it's Kings para sa anak kampanya sa masunod nga hampang.
3: Balita Sports.
7: Uga nga balita sa inampang padayon rong manami nga kampanya ni Pinay tennis star Alex Ciala sa 2026 US Open matapos mabuog rong pangaywa nga sunod nga daog gumabanta sa round of 32 sa torneo matapos perdihon si Mary Stoyana sa unang round sa set sa straight sets nga 6-1-6-2. Uman nga ginpakita ni Yala, ruan ang kamayad, gapabas kugon kara si Okon Pabagsakon kara si Ukrainian Oleksandra Olenikova sa 6-1-6-4 sa second round. Pangod sa daog padayon ng pag-abante na Yala sa prestigyusong Grand Slam Tournament sa sangka panibago nga intense nga hampang ruan ang pag-atubangon sa masunod nga round. Makasagupa ni Yala sa round of 32, ruan ang amiga nga si Iva Jovic nga presente nga una makaron sa world number 14.
3: K5 News FM.
6: Yan ang radyo ko.
8: Wow! May puso.
3: Balitang Entertainment.
6: Balitang Entertainment.
4: Samtang sa aton man yung detalye ta balitang showbiz sa balitang artist. Nahatod katon ita DTX sa Beauty Show. Sa sugod yun sa grand finale Drag Race Down Under versus the world rong Filipina drag queen kasi Miss Jade So. Nabuo ni Jade rung anak karang ikatlong badge matapos nga makasugod sa top 2 isang ka-episode it international drag competition. Maud ka rin kagakipimaw sa mga queen nga umabanti sa semifinals it nasambit niya kompetisyon. Nakilaga si Miss Jade So matapos anak karang pagtambong sa Drag Race Philippines ag makaron ay tigawas it Pilipinas sa international drag competition.
3: Balitang Entertainment.
6: Balitang Entertainment.
7: Ang balitang entertainment ginsailogan sa Thailand ug Miss Grand International Competition sa original nga plano hay una rayang paghiwaton sa India apang nagdesisyon ng mga organizers nga isailo rong aktibidad sa Thailand sunod sa mga organizers nga wa nasunod it India Rwanda karang nga ginkasugtanan pila gamang sa mga raya hirong pagangkon it 5 star nga pagtrato ag 5 star production standards sa nasambit nga kompetisyon paghiwaton raya magaling sa September 18 hasta sa October 10.
3: K5 News FM.
6: Yan ang radyo ko.
8: Wow! May puso.
3: DTX 500 Morning Newscast.
5: Morning Newscast.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Alas 6:25 ro aton nga oras. Maka K5 niro ba tiyanong nagpanguna nga balitaan sa programa.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Sunday edition, September 6, 2026. Para sa dugang mga balita ni Magkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs dash K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa Foro de los Pueblos kay Bansika K5 Michael Celorio. Sa uman, kabarin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trike.
7: Ako naman si K5 Regeline Tornino.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
3: K5 News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.
3: I Care Gold.
9: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang tatlo ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
10: para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio.
12: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
12: Yung may D3.
10: Mamakal sa mga butika.
12: D3 Bio.

0: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend food supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang extend food supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
1: Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag Clinica Spore Biotics na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, Kabasa na naman?
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
9: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
10: Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Bionics.
10: Mighty C.
9: DTX Coffee Mix.
10: Free Bio Coffee.
9: DTX Beauty Soap.
10: DTX Herbal Oil.
9: Clinica Deo Fresh Roll-On.
10: And many others.
9: Plus, sa Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
10: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
11: You're listening to

0: Well, good morning mga kagay-five. May nga gahon sa rin mga tagpangamantin sa Bilog nga probinsya at kaya nag-Bilog makarang nga Banoy. Tag kalipang Domingo makarang adlaw. September 6 at mga kagay-five. Kadasig daw. September 6, 2026. Good morning sa ating mga tagpangamati. May day nga gahon. Market day makaroon sa ating Banoa. Ita kalibo mga igmanghod. No? Ag, dahil nga ni Karahir iba nagkapanindahan. Samtang di iba mga KK5 man nagkakatugog pa. Manami magkatugog kasi nagkainugan kabi mga KK5. Welcome makaroon sa ating paililiba sa ating programa.
1: Puro Pelos Pelos.
0: Anyway, good morning man sa ating mga tagpamati sa Bilog. Karoon niya, probinsya, takan makita kita sa Bilog ng Kalibutan pagi sa ating official Facebook Live sa live programs das K5 News FM. Kalibo, follow, like, and share para maging updated kita sa mga balita, lokal ang mga balita, national, pati sa ating karoon nga mga international nga mga senaryo. Nyo ka lang Kerman K5, Michael Silorio, sa kita ita, alas 8, ita agahon sa ating programa.
1: Puro Pelos Pelos.
0: Good morning. Ano rato yung mga nagapaw ng balita at headlines, mga ka-K5?
1: Puro Pelos Pelos. Headlines.
0: Para makaroon sa ating mga nagapaw ng mga balita at yung mga nagapaw na makaroon yung mga headlines, mga ka-K5. Una kita sa ating mga headlines sa mga balita. Lokal mga ka-K5.
1: Puro Pelos Pueblos.
0: Ginpag-awig ang measles rubella vaccination MHO Kalibo na abot karon do 100% nga target.
1: Puro Pelos Pueblos. Headline.
0: Banwait Kalibo nagpartisipar man sa Philippine Travel Mart kay banda ton nga mayor.
1: Headline.
0: Samtang may mga panakawan nga rang nagkinatabo mga ka-K5 mo, mubo naton sa aton karon nga police report doon.
1: Headline.
0: May una man karang sunog to sa may Banwat Balete.
1: Headline.
0: Bilang rin sa ating mga balita lokal, natin yung pag-istoryahan makaroon niya gahon. Aga, of course, no? Lalo kita makaroon sa ating mga balita national. BP Sarawa, italik sa korte ag polis. Samtang kaigong numero it mga doktor ag nurse sa Pilipinas, pitong dagon pa bago maabot. Siyempre, pagka-graduate na abroad daran, maalin ka rin maton mga K-5 nga. Apply ka man niya bisan na J.O. kaya mga K-5 kabuabo pang Santos, di mong agyan. Delay pa abir swildo. Tama, suplada ko naman ng mga nurse. Pero siyempre, hindi mata kita dapat magsuplada eh. No, di ba ga? Samtang ko nito, tasan sa abroad. Isang dago na nangkita rin. Sa buga niya, ang kitaon nito mga ka-K-5. Kung naman, may mga kilala kita ito nga. Ito sa Europe makaroon. Ha? Halimbawa, man na may mga overtimes na ito. Kung naman, may mga 25 to 30 euro na per hour mga ka-K-5. Imagine na baga. Oh. Huwag gabot ka ng sweldo. Samtang dugang natin yung mga balita, 5% nga dugang sa sweldo at military gin proponer sa 2027 budget. Nakoy, dapat yung palanggaw ng military nga mga K-5. Makaroon, abo mga retired general dismayado, makaroon sa dagagan ka itong nasyong Pilipinas. Balitang abroad, US at Russia mag-istorya party sa nasyong Ukraine. Aga, tatlong ka-Iranian tanker binombayt Amerika bilang bago sa pag-atake sa daywang ka mga panggirang barko at mga kano.
1: Puro Pelos Pelos.
0: Bilang rin sa aning mga headline, makaroon niya agahon mga kakayvibe. Aga, daya karoon niya mga balita, ginatao ka to na ginato, di itadaya nga dita ex Covimix ang kahelte nga klase at ka pinakakapikaw, nakadetox ka pa. May anang at siya sa may ampalaya, may anang pagid karon nga DSE o disugard sugar cane extracts ang kamapait nga party tubo para masukan daton nga mga diabetes mga ka-K5. Mabakay ron sa aton nga klinika de alternatibo medicine and wellness center iyaron sa Refender Building Osmaini Avenue Kalibo Aklan sa prente dating Garcia College of Technology mga pitman sa aton nga ABL Sports Complex mga ka-K5.
1: Puro Pelos Pelos.
0: Ang sana makaroon niya pagpadayon sa pila natin yung mga balita aga rondayang mga informasyon makaroon niya agahon mga ka-KFM. Manaming balita na makaparte sa atin yung militar. No? Doon na galing mga mensahe.
1: Puro Pelos Pelos.
0: Ay makaroon yung proponer do additional karoon yung 5% dugang nga pagpasaka at sweldo sa rondayang sweldo ita military. Mga sobra half million yung mga uniform personnel. Aron magabaton makarot 5% increase sa anda karon nga base pay pagat aron mga ka-K5 ba. Base pay pa lang yan. Oh. And hampo 5% increase in their base pay on top of the continued 1050 daily subsistence allowance the government proposed additional funding under the 2027 national budget mga ka-K5. Gusto ngang bagon 5% sa imo karon nga basic pay, no? kadugang ang pagkatapos ay mayuna karon niya 350 subsistence allowance katugatan isa daya nga medyo 30 pesos kata that was 33 years ago sa military 30 pesos per day nga ni 900 yung subsistence allowance kato kanang pagkatanda kato isang bugan ho pila ba't aman kato kilo it galongong medyo 15 pesos pang siguro man agro bugas kato ay diba ka ay makaroon is 350 subsistence allowance divide mo ron by 3 para sa one day ni mo karon nga pagkaon ay abo taman dun ho diba? Usually, buhay military, kung mga mauron nga ron, ay kung sa mga detachment ay ginatao, takandaron ngayon. Pero kung mga mayuna, matakarong nagagaha, ay igturong diretso sa Miss Sergeant o sa daya karon nga kipi, baga, o ginatawag na ng kitchen police. Imaw karon ka budget, mga kakay-five. Para sa pagkaon ni tropa, it daya karon nga militar. Doon doon eh, mayroon may mga official kung amat kung nakaroon ka tungwa, bayad. Takon, matuod ron. Oh. Pero din nabing nga ron ay alawan sa nalimaw, tanan ng mga military. Pag-abot sa batalyon, pag sa batalyon doon ay gina, halimbawa may una, mataan nga, siyempre, una rin ng mga asawa, ginatao, takanda. Tapos iba mataan nga, gusto't ang may andat, anang tagagahay, sa may sergeant, ginatao ron, nagunin mo ga-budget, mga K-5. Oo, oh, ay kung niagyan mo man, no, may sergeant nga, medyo ako kuripot, puro ta sa tinugaring suga ko.
1: Foro de los Pueblos.
0: Anyway, napahibayag naman lang kamo. Dahil naman namin makaroon para sa ating uniform personnel. No? Sa kamaturan niya, dapat dayat ang aning mga military. Ruma, mas pinakamabaw itas weldo. Sa tanang mga empleyado at gobyerno, bagatubang tas kamatayon na sana hindi kating kahambay nga buhi ka makaw na hinaga, buhi ka pa, mas kaming ko na sa war zone ka mo mga K-5. Mas kaming ko nigto ka sa mga nakasign sa mga field, mayadayad ko niya ka sa garrison, mga office worker, halimbawa man na sa headquarters ka, iya ka sa Metro Manila na assign. O galing bago ka man ma-assign sa mga garrison nga ginatawag o sa daya karon yung mga headquarters sa Metro Manila, bisan ano man imong military branch of service, halimbawa Army ka, Marines, Navy, Air Force, halimbawa, bago, may dahil sa Air Force, mga K-5, bukas ang nahagos at field daya karon nga o combat duty. Para ka ako na. Pero kung Marines, Army Marines, Navy nga ra, ay grabe ito. Ay kung sa Army ka, bago ka ma-assign niya sa garrison o sa dayang pinaka-headquarters ng dariya sa Metro Manila o kung sa sinabi na ng mga division, abimana sa division lang, sa mga opisina ma-assign ka, ay bago ka man i-assign ka, iba nga ni ka, ay disable yun man. Oo. Halin nyo ta sa gira ron kung sa mga manok ay ganarugot. Bago i-assign sa kampo, ay magmaut ang inaway, ribaut ang kikawang mga paki, mga tad-tad at bala nga nabuhi, baga gina-assign sa opisina. Ngayon kung mga bagong graduate ka, aga mga bata ka pa, ay kinangan mo pa marami pa man ang bundok yung aakyatin mo, ay igto ka sa field. Mas kapit, mga junior officer ka, mga kapitan, second lieutenant, first lieutenant, captain, major. Igto ka sa field. Oh, maroon doon sa military. That's why, nga para ka ako ni dapat, asanda, taro pinakamataas nga ni Itzwildo. Iyan sa nasyong Pilipinas.
1: Foro de los Pueblos.
0: Dapat sanda tara. Dumilitary, aga. Daya mo kung inuber at gobyerno, manami, ra. Oh. Ay, siyempre, daya lang man yan. Pero, kasi kung ikaw do presidente, dapat, may trust and confidence ka sa imo karon nga armed forces, ag sa imong police. Ay oras nga tumalikod ron, balikan natin ng mga istorya katat mga kudita. Oras tumalikod ron mga mataas official at militar ay kudita at matabo kon mga K-5.
1: K-5! Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Oh, di ba ga? O nga niron dapat maligon. So no, sa report mga K-5, bro, 27 National Expenditure Program, deng NEP nga ginatawag. Base sa akong yung mga nabasa na, igtura sa lima na presidente, RONEP nga ra, may una karong 74.92 billion allocated para sa pagpasaka base pay it Armed Forces of the Philippines personnel while 100.55 billion is provided for Philippine National Police. Kanamitong balita.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Oh, di ba? Manaming balita ra, agkabay pa nga. Sa dayang 2027 nga magsaya ka, randa ka ron yung mga sweldo. Naku ra, akong kilaga nga ito nga manog take out karay. Oo, oh, aray, hinugod. Akain mo sa 2027 budget daw. No, ay manaming balita ra sa ano sa aton nga mga military ag police. Ay, rumilitary matod mga kakay-5 ginahambay ko. Taga

0: Law. Tapos mana, grabe ta mana. Oh, may man riya, paguli ko ginuminom tang tlungnik kay igto mana. Ay, grabe ta sa military mga ka-KV. Pero kung imo gin matanghilig, what a problema man. The government is also proposing 73.67 billion for the subsistence requirement of military uniform personnel, maintaining the 350 daily subsistence allowance. That is more than twice the previous 150 rate. Dati abi hambangin na akong kina is 150. So samtang gidiniagan no panahon nag-abot man galit 30 pesos dati, makaron nag-abot 850, ag makaron do ginaproponer is 350 pesos per day. Manami ko tara. Hay kun mag 350 abi man na, no, tapos ay abo ka mo sa detachment ang may inyong miss sergeant ay mga makabakay kat volume hay. Ano ay makabakay kat volume nga pagkaon hay nga mga sugay abo utay maskapin ko sa mga detachment, di ba? Ako sa detachment man ay abo mong pagkaon sa mga baryo, pwede ka man kabakay, eh, di ba? Din do pang abuhi sa militar mga ka K5. Kun iyaro aton yung mga empleyado at gobyerno everyday na sa aircon. Ay kun sa field kat imo rito everyday igto kat imo sa bukid. O mas kapin sa atin yung mga military, sa army, ag sa marines, no? Permi ka mo nagapatrolya. Area of responsibility, kinangan ma-maintain nga wait, kontra nga makasugod. Ay, med kong tari mo, karoon yung ginapatrolya na yung mga gatikang, kabiman, mga kalibo, mga kuwanya ta, med kong tari ginatikangan yung mga kapitol, yung ana, libot-libot, kapitol, baga? Ay, kagugangan tag, bukid, ana! Mga 300 mga 3 kilometers sa imong pagpatrolya back to barracks din pagkahapon. Oh, gina-maintain doon, oh. Imagine na baga bukid ta makon mo ron. O tapos bihira ka pa makauli. Sus. That's why kung sa ang pagkasayod ka to sa Anat Navy ag sa Anat Navy mas kapin ko nigto sa ano ra sa mga isla naka-assign sa nako mga marines sa ginatawag sa nang loneliness pay. Pero kung sa military, kung sa army ka may combat pay ginatawag that mga 30 years ago, that was kwan, mga 250 pesos per month. Imagine mo, kada bugan, 250 combat pay. Tapos ay loneliness pay kung sa mga Navy Marines. Ang pagkatanda ka to, ha? Oh, kalisod-lisod sa military. Ang tama ang ranang inubra nga ramakaroon mga K-5. Mga pasakaan na sweldo at militar. So na sa report, for the military alone, about 30.71 billion is proposed for the subsistence allowance of 246,844 personnel. The proposed budget also seeks to strengthen the country's defense capability. Dayon siguro mabakit mga barko. At mabakit aeroplano, inano, taro mga congressman nga may issue sa maleta, ay sanda, taro may mga private plane. Pero kung kato, tiyagi nagpamakita kita at mga barkong panggira, mga advanced nga rang, mga fighter jets, hasarangan, tas sigurong bakon at Pilipinas. Imagine mo rin ginabudget na itong kadadagon, ay. Makabakay ta siguro kita at mga F-35 ngano F-16 yo no. Nanoy nagahugat lang man abi kitang tawan although nakabakay kita at Black Hawk helicopter karagang. Oo, pero kung mga previous years ang ato dapat kato pata kita about mga F-16, di ba ga? Nanoy bay nalipay gud ana kita tawan kita at mga pinaglumanit mga kano. Tapos ay interview mo mga official ay actually man ay sir, meron pala tayong ano mga binigay na ano ng mga helicopter sa atin at mga armas. Masabat niya sa actually man that is the that's a part of our modernization program. So Ginoo ay ko mga 1950s patagtaw kay may modernization program tag Japan.
1: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Pero kung yun budgetan, ano rin mga barko, biya mga frigate, kan mga maintok ang mga barko nga ra, mga daya, kunta nga mga aeroplano, doon ta dapat, no? What? Siguro makaon, may pwede ta kitang kapasagasaga sa West Philippine Sea. Ay makaroon ta rato yung mga Navy na bunag, bugsay, at mga incheck. Ay, sus, masakit sa dugan it mga militar. Ay kung pwede yung karon magkipagbarilan ito, ay ubraon, katong militar doon, galing baway nga ni, kasi may international law kitang ginasunod, eh, gabunagan, sanda ito sa tungat gabod. Kaguoy ta kita, no? Ay, kunta ka to para, no? Aga kabay pang matuman na mga kakefeb kabay nga buko niya puro sa proposal, baga? Huwag mabakit at insakto. Ay, ginasugin makaroon mga kakefeb for the revised AFP modernization program is proposed to receive 50 billion up to 40 billion this year. Kabahura mga pilayhan ka fighter jets karan mabaka. Agdaya karon yung mga daya nga mga advanced karon niya klase nga mga armas itatong militar, no? That's why kad na to, anay nga dumduman ko, katsaf nga to. Rag ginagamit ako ng kontra, kad na to nga,

0: Kay Queen Rotsaf nga sa 44, may mga barit yun sanda mga K5. Kaka may barit ka tong dagaro rifle. Ado daya nga saf. Kasi deng barit nga sniper rifle dagin ubrarat Amerika. 50 caliber da na karang bala mga kay Fidaya dapat do abo na tong mga pang sniper rifle daya. Although may aton mata sa militar no. Ano pa no? Dapat dai mga drone nga ra kasi ro inaway gud ta makaron makita niyo sa TV ag sa dayang international media ro inaway tay sa drone pagat ana mga K5 bay busog gud imo makon sa ibang nasyon. May mga drone attack sa nang kahit ana nang ibangga sa mga barko o iatake sa barko. Tami jo may aton man siguro ro Pilipinas kara o oh. Daya ka parte rat modernisasyon bukod nya anat soldado ro aton nga pabasugon pati ro modernization program itaton nga armed forces o oh, mga K5 no. The government also increasing the resources of AFP personal services maintenance and other operating expenses and capital outlay to strengthen the troops capability yon karagon. Masugod din mga bag-o na itong mga combat boots. Tanan-tanan, ato yung mga gamit ka, ato yung militar, ato yung mga night vision. Una, ang tanan siguro ra eh. Ato yung mga, kasi mga bag-o ka, mga bala. Ay kato, kat may mga marines nga to, siguro mga year 2000 to nga, what, ang magugupok ra ng baril ay may diferensya ng mga bala, gin pangutdan sa natliog, kasubo ra to nga balita, mga ka-K5. Foro de los Pueblos. Dayat ang matuod ng mabudlay, no? So, the government also increasing... DBM Acting Secretary Robert De Leon said the additional funding will support various projects aimed in enhancing military capability. Yan. Dahil magandang balita to kung sa Tagalog pa. Foro de los Pueblos. Actually, kung sa dahing skills, itatun niya Philippine military, no question tayo. Pag-abot sa mga elite force like Scout Ranger, we are the best siguro in Asia. The best guerrilla fighter. Pag-abot sa Scout Ranger, mamaman sa Special Forces. Foro de los Pueblos. Sa mga conventional warfare, abiman at mga Marines ang Navy. What? At question kita, maliban sa skills, may isog ta. Gamit yung rukugang. Oh, no question ta karon eh. Bisan ipadaga mo sa schooling, rata niya mga military person, nag-top 1 yan sa mga West Point. May ako niya nga tiyo nga ginpadaga dahil sa West Point. Honor student igto mga ka-K5 from a clan. Oh, di ba? Oh, ay what that question karon sa military only capability ro daya problema aton nga mga kagamitan mga panggira nga ra. Usually makita naton makaron especially sa gera sa ano ra sa dayang ano sa daya karon nga dayang Middle East. Bihira kati makakita it daya karon nga foot soldier kundi mostly tanan ng inaway sa air raid tabaga air force ta. Andang gamit bomba aga pagkatapos daya karon mga military strikes. Doon na nang gamit mga drone attacks. Oh, mga moderno nga mga F-35 anat Amerika nga ron nga tunog at ring mabatian na igdo at masuli ilog li. Oh, makon mo ron speed of sound ro anang kadasig. Basaha ba ninyo? Kumabasa ninyo? Gatunog pa at reday ang mga stilt nandangon nga amtani mo iya bata igdo at akong pilang kilometro at kayo maon ta kadasig. Aywa, takita karon na eh, di ba? Mauron ka moderno ro ibang mga nasyon pag-abot sa military. Harangan ni eh, Houthi rebels ang mga K-5. May mga missile attack sanda. Bukod at gobyerno ron, mga rebuild it aron. Oh. Mga rebuild ro galing abe ay ginasugid according sa report ay ginaback upan at mga gagkong nasyon man sanda. Oh. Pre sabi man ako dayang daya karon yung ginatong dang Hamas. May mga factory ta sanda rito it anda karon yung mga bulig kuno kan according sa report mga bulig na naginabaton ay ginaubrat na nang bomba ro ano gaya ginubras na bombang mga armas ayas sa Pilipinas ay gusto ta nato na bi magbakay kita armas. Foro de los Pueblos. Yes, sa Pilipinas magkukaayad garet iskopita ridon garet pulis. So maiwa kat permit. Oh. Pero kung ako tabi man na presidente, doon yung mga antigo magkaayad nyo at mga armas. Imot akong tanga, dagon sa sang kalugar. Ubrahan at factory rito, bakan at mga first class ng mga asero at bakal. Pobran at armas, mag-imbinto takit at armas. Para may sarili, taro Pilipinas, ay raton, ang gusto yung binakay, takit si Bang Nasyon. Magkukaayad ka rin yan, mga paltek, oh, mga nangan, may pulis na rin. Anyway, sari nga pagpadayon, sari nga pagbalik, doon nga ito yung mga balita, mga ka-K5, ah. balikan naton dapat iro dayang 100% jud aro target nga habong bakron sa vaccination program ko aton karon nga MHO. Balikan na tanan mga K5 bagi mga sunog nga rason tabo sa balite pagkita usat mga reminder standby.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Payo ng paninisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng galingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapatakas mga butika.
3: Ano ginaobra ni D3Bio sa lactating mother? Number one, ginapadasig ang metabolism, no? Understandable naman ang babae nga gabusong palakaon gid ni, no?
4: Siyempre, mga didi mo.
3: Mga didi. So, ini siya, awan ni siya gatanaw sa niya figure, no? Ang ginatanaw niya, ang nutrients nga ginakaon niya para makadto siya baby. So, kanan lang, kung mag-crave ka mo, mga mothers, dapat sakto-sakto man.
4: Dapat mga pagkaon mo is more on antioxidants. Correct. Like, kaon ka mga blunggay, mga gulay, kaon ka prutas. Prutas. Amo nang ipakaon sa iyo bata, hindi nga silingan noodles ang gihapon da. Tamis. Amo man ipakaon mo si mo bata. Daw ka law ay, sir boy.
3: Correct.
4: Kagisaga katabuan pa nga hindi na magdamo ilagatas, madulaan na sa lagatas. Dere matabo nga maggasto kapagid. Siyempre mabakal kakuan mo. Cow's milk.
3: So ano git bala ang ginaobra ni D3Bio para magdiwang ang babae nga
4: para mabalik
3: bata.
4: Mabalik ilang
3: afraid. Mabalik ang figure. No? Mabalik ang Coca-Cola.
4: Kulo ka bagay na, sir boy, nga pwede mahimo ni D3Bio nga hindi mahimo sa D3.
3: Amuna.
4: Ang MCT nga ra sa D3Bio, number one, ang himo niya, sir boy, i-release niya ang isa ka hormones nga gitawag leptin. Ang leptin, ang maning hormone nga ginadecrease mo appetite.
3: Correct.
4: Correct.
3: Okay. Ginakontrol ang himo.
4: Control. Control imo gana, hindi nga kaon lang nga kaon niya. Taposan, guro, nami man tanis leptin, no? Appeal sa iya, ubra, sir boy, nang magpili isang nami nga pagkaon kag suplemento.
3: Correct.
4: Tani may leptin man tabla nga ang pili na to, pagkaon nga makababusog, pero sustansyado. Kag masiling ka nga, D3Bio lang ko. Hindi lang ko D3. Ikaduha nga bagay nga kaya mabuligan sa MCT nga ara sa D3Bio, hindi mo na makita sa plain nga D3. Ining hormone nga, sir boy, nga
3: PYY hormones.
4: Nga ga-control nga kung busog ka na gidya.
3: Busog ka na.
1: D3Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
4: Ikatatlo nga bagay, sir boy. Nga para magniwang siya. Nga siya busog siya permin because of the ketones.
3: Correct.
4: The ketones nga ara da is gahatag niya sakto nga energy. Di lang gayday tatlo ang mahimo niya, sir boy. May ikapat pa.
3: Ikapat pa.
4: The lauric acid and capric acid nga ra sa D3Bio kapadamo sa imo gatas. Hindi lang dira hasta ang D3Bio makabulig if you are lactating mothers. Number one, isa sa mga makabulig, hindi number one kaya damo nagalito. Ginapromote niya ang gut bacteria, sir boy.
3: Correct.
4: And it will be passive immunity for your child.
3: Correct.
4: Diba? Madamo ang imo good bacteria, ipasa mo sa imo ano?
3: Imo sa basa bata.
4: Sa
3: remember,
4: baby.
3: Ang probiotic sa bata din halin sa mother, halin sa breast milk. No? So kung damo
4: lang, kay kung gainom ka D3Bio.
3: Correct. D3Bio, gid, no? So that is the advantage of D3Bio over ordinary vitamin D3 kung tapos ka bata.
4: Ano pag ibinta, sir boy, sa isa kalactating mother nga kung gainom siya D3Bio? Hindi siya dali-dali ma-infection.
3: Correct.
4: So di siya makapanglaton.
3: Hindi siya panglaton, no?
4: Kaya man, because of monolaurin nga ara sa D3Bio. So hindi ka dali magbalatian, hindi man magbalatian ni mga baby. Amo nang bintaha kun
3: D3Bio
4: ka. Pero tingala ko kisa, ang balatian nun ang iloy nga kapadidi, ang bata. Pero ang amay hindi, butlang ano sekreto nila.
3: Kinagdidi sa iloy. Research ni Sir Kevin Bigay. Hambal niya, kung ikaw lactating mother, kagainom ka D3Bio, ang imo lauric acid kuno, kung wala ka pa kainom sa D3Bio is around 5% of the content of breast milk. Pero if you supplement yourself with D3Bio nga may extra virgin coconut oil nga puno sang lauric acid, that percentage dramatically increases. What does it mean? Nami ang imo lauric acid sa imo breast milk, makadto na sa bata mo. Meaning to say, ang ginaprotektahan mong bata mo with more monolaurin. King lauric acid turns to monolaurin once mainom na sa bata ang imo breast milk. Kung naka dito, bayo ka.
4: So, nanay or tatay, bago na nag-asawa, no? At least, hindi nyo paglipatan ni nga mga sekreto, especially sa mga lactating mother. Kinanglan nyo din nyo ang D3 Bio, sir boy.
6: Correct.
1: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gidkamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! Health News! K5 News FM! Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one! Number one! Number one! K5 News FM!
0: Balik ito, makarusan nga mga balita. Alas 7.4 na tagahan na itong oras. Dahil mga balita, mga ka-K5, yun na ito ka ito ni DTX 500, sang ka-superior antioxidant supplement nga abong binipisyo para sa itong ikayong gawas na gapong ng epekto makaroon yun asukan ng oxidative stress, sang ka-proseso kung sa sinag kasama do silyo labangon sa sobrang mga free radicals sa mga molecules na nag-tawid premature aging na nagsari-saring mga masakit. Pagi sa mataas ng antioxidant content, nakakabulig ron DTX 500 nga proteksyon ng dosilyula para hindi ramasama nagiging healthier organ ng immune system. Ang maliban karon ron ng DTX 500 may potensyal nga masuportahan do tawo nga may type 1 at type 2 diabetes. Bangod sa mataas ng antioxidant content nga nabad inflammation nga nagabulig sa regulation ni blood sugar level parehong importante para sukan do mga diabetes. Sa kabilugan ng DTX 500, wag man nagabulig sa pagdetoxify iti awas kundi nagaserbing natural nga suporta para sa healthy metabolism, malimpyong gawas ang mabaskong resistensya kontra sa chronic disease kapares ko diabetes. Siyempre, ro, anong partner is vitamin C. Kailangan man doon vitamin C, kinagapabaskong resistensya sa kagawasan. Pero mas na-recommended eksperto sa medicine naman namin, kailangan akong alkaline vitamin C, which is makita ni mo sa Mighty C mga ka-K5. Ginadugangan do collagen production para magnamir atong panit. Proteksyon ng nutugan, nagkasukasuan mga ka-K5. No? Pagkatapos, hay, may una pa karon mga ka-K5 nga, no? Radaya karon niya protektado para imo karon niya was para hindi ka magka-anemia. Pareho sa naroon mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Refender Building, Osmeña Avenue, Calibaclan, sa parente dating Garcia College of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex, mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Balik kita makaroon sa ating pag ililiba.
1: Foro de los Pueblos.
0: Bago rin ba natin karoon yung mga balita. Morning, Anay, ha? Kay Tristan V. Gulay, good morning. No? May daman ng aga, K5 Michael. Kay Bingay Almanon, happy Sunday, K5 Mike. Yes, ma'am, thank you for watching, ha? Dugo natin yung mga balita, Anay. Dumduman niyo kung nagtaliwan niyo itong August 10 to 28. May una karoon yung measles rubella vaccine niya nga programa raton niya Department of Health, mga ka-K5. Ro-target karahay para ron sa 6 to 59 months, meaning below 5 years old, mga ka-K5, para mabakunahan kontra tipdas. Ay, pag abot i-28, gincheck natin kung pilagon doon na bakunahan ita, dayang banuit kalibo, ay uwa patananda maabot doon dayang nora, 100%. So, nagkampanya do region, it DOH, according kay Sir Lawrence, nga may una karon nga daywang adlaw at ang ani September 2 to 4 kunta nga ano daya bagang extension para sa bakuna kasi may 3% pang nabilin do na tabo ay what naman nga ni kami nag-start yagi ita what nag-start yagi September 29 mahugod raton nga vaccination team nga raiya nag-conduct naman na kami ita bakuna hasta sa mga mall mga ka-K5 nga ni haabot it banwad kalibo do 100% oo nga habakunahan anda. So sa makaron, hay kasi ro ginahambay kanda mga ka-K5 hay ro dugin set at DOH is 7,000 ana ro population it banuad kalibo. Ugaling ro nay syempre nagbasit agad ro DOH kara sa suno kay Sir Lores nagbasit asanda sa record karon ni ta Philippine Statistics Authority kat mga nagauunga baga sa ospital. Ay kung ito sa na magbase ron, siyempre, bukod at bilog, tang-aklan ron, andang basihan ron. That's why nag-abot ang population. Pero actually, it is 3,000 plus mga ka-K5. Pag haabot dahil, atun ka ron niya, provincial, at atun niya, municipal health office. Aga, ano haman ita, kinangan nga may una ka ron niya, nora, vaccination, para may ginatawag itang herd immunity. Meaning, maabot ka ron do, daya nga nabakunahan, hindi mag-up na agro, masakit nga rin, makamagatay rin ang tipdas mga ka-K5. Ay kun although bukod 100% hindi isa na igotip das pero at least may anda kun sa mga kon bagay daplis o bukod sentro mga kefe meaning mild sa English baga mild yung kandaro pagkatama ita masakit baga o medyo mild yan kasi may vaccine senda. Pero mas medyo siguro pamatian tara aton nga nurse 3 ko aton nga banuit kalibo si Sir Lawrence Lacerna. Aton daligyang no sa aton nga pag padayon ay may una pag idang mga hesitant abi man ang mga parents no. May mga daya mga K5 karang nga medyo nag-agang-agang patasanda nga magpabakuna. Ay although may mga ribabi may mga nabakunahan yo tawo kuno sa mga eskwelahan. Nabakunahan nyo tama na dati katiyapsag. Pero daya abi hay kwan, supplemental eh. Meaning hay dugang baga. Kung sa mga budget, dahay supplemental budget mga ka-K5. Oo. Diba? Hay daya makaroon do, daya nga gina, ano ra, daya makaroon do, programa, kung aton karon nga, ano ra, daya nga, Department of Health mga ka-K5. Pamatian si Sir Lawrence Lacerna.
6: Kaibahan makaroon doon na street ito rin yung Municipal Health Office Sir Lawrence Lacerna mabuhin kita development update sa Rondaya makaroon niya extension it Mrs. Rubella vaccine no ay kung madumduman kitong tagpamat Sir Lawrence nagumpisa kit August 10 to 28 and then after ka to ay sa ato niya naunang interview may 3% remaining wa mabakunahi kumusta makaroon sir ay natapos ino pa hapon no September 4
8: yes sir good morning kay mo sir Michael sa extension it ato niya measles rubella ag vitamin A supplementation ay nagtapos ko August 28 pero nagtaosanda it extension nga 7 days until September 4 makaroon niya rin sa Michael natapos yun naton ro September 4 ro vaccination coverage for the municipality of Kalibo Sir Michael ro vaccinated ay 3,601 out of actual population nga 3,571. Ngayon ay 100% yun kita Sir Michael, pero sa projected bad naging set nga target it Department of Health ay 3,601 ro vaccinated agro projected population ay 7,163. Ngayon ay 50% coverage. Pero sa Michael, iyata kita sa actual population ay 100% at aro for the municipality of Kalibo.
6: Doon sir nga mga 7,000 nga ron ay alin province-wide imaw na no?
8: Municipality of Kalibo at ara Sir Michael. Kasi in base, abi ko nun ang dara sa Philippine Statistics Office. Depende sa live births at Kalibo. Sa live births registered. Ay ro registration abi it mga live births mga hospitals kaya sa Michael iyat ara sa Kalibo gina registered kung iya sa hospital nagunga meaning ro mga other municipality nga mga NAPDOS nga nagunga sa provincial hospital will be registered sa Kalibo ta and there's any game count ananda nga mauron tara aton nga mga inunga iya sa Kalibo
6: ngani nag-abo tara doon yung population ay pati rin pang banwa na huyap ta sa Kalibo
8: huyap kasi based sa registered nga live births
6: Sir bali kanong gida ka mo nag-umpisa ita extension para sa 3% nga to
8: ay nag-umpisa Sir Michael senda it extension September 29 dapat ma-end yun August 29 dapat mag-end yun sa that August 28 doon yung roging set nga target from August 10 to August 28 pero nakita nanda nga may mga nabilin pa may mga unga pangawa na bakunahan niya din nag-extend lang it 1 week para ma-covered gitanan nga mga inunga
6: nga ni Ron ay ano ra no successful matay kon iyat sa aton nga actual anang population is 100% vaccinated yut ana Sir Lawrence.
8: Yes kay ba Michael mahambay man aton nga medyo successful man na atong pag-implement iya ay dahil na covered yun aton ro almost 100% although may iba kada nga mga unga nga ro adang inikanan ay nag-refuse.
6: Oo
8: nga hindi mabakunahan adang unga ay wa una aton ging count man kasi kwan nga may mga refusals halin mga pilang bilog ba lang Sir Michael so refuse ng mga parents
6: so ano ro matabo karon kan Sir Lawrence hindi ko tabi nato sa namatad mapilit so meaning ay what depensa ra ng mga unga ato pag abot sa baku sa tipdas
8: yes kay ba Michael no kung ro matabo karay kung just in case ay may mataas yun man aton nga vaccination coverage so mga inunga nga tunga maano hay maprotektahan man siguro it mga vaccinated children yani sangkiri malang abiro abakunahan yani ro herd immunity it certain population it mga wa na covered hay maano sanda matawan it protection ro transmission nanda hay medyo magayo kung ano gid man anyway ro mga unga gid man nakita namon Sir Michael nga nakakuha niya sa 2 doses gid man nga kuan nga measles containing vaccine any may at least may anda nga protection daya kun tay duga nga protection tapos may school based immunization pa kuno sandang nga natawag ani hay mga unga nga hay sa school pwede pat anamon gihapon sanda malagas kung gusto nanda magpabakuna.
9: Okay, Sir Lawrence, umanan ko nga niya, pila gid ang nga projected natin iya gata sa kalibo, kataton nyo tabaga aginset ita, ay hindi, kataton nyo taan na riya nga population sa kalibo, bukong taan at ginset at DOH, pila nga ni?
8: Oo, master listed children, ya aton niya na master list ay 3,571. 6 months old, to 59 months old ay 3,571 yang.
9: Tapos ay tapos ro aton nga nabakunahan ay pila.
8: Ro aton nga bakunahan ay 3,601.
9: Oh, so
8: mataas imaw Sir Michael kasi ro daya nga rang accomplishment ay may mga other municipalities Sir Michael nga iyat na nabakunahan. Sa matandaan mo ay nagkandak kami it mga vaccination sa mga malls guys sa ano Unitap ag City Mall ngani ro halin sa ibang banwa nga mga unga ang itod adakat sa mall hay ding count iya kamon kasi kami nagtao it service nga MR vaccine.
9: Oo. Okay. So makonser at least 100% yung tagali makon kita iya. 100% kita ano? Sa Banuit Kalibo.
8: Oo. 100.8%.
9: 100.8%. Pero rogin ginbasihan ta na ita DOH nga andang ginset katan hay pila base sa PSA na nga base sa PSA nga record rogin basihan ni DOH pila gid rogin set na dangani.
8: Ro projected population ay children ay 7,163.
9: Oo.
8: Almost half. Ngani hay ro accomplishment ay 50.2% sa projected population.
9: Basi nga wa biro pamati mat nang bahaw so iya ta matud sa nanabo sa PSA. So syempre halin ta sa ibang banwa ron aton ginistorya niya tay kalibo ay.
8: Oo, kalibo gat ara aton niya nga mga inunga.
9: Oo.
8: Ginaistoryahan.
9: Oo. Okay, so din malang Sir Lawrence at least ay congratulations no sa aton nga MHO kalibo ang sa aton karang naging madinaya kung daan karon niya measles rubella vaccine niya ano ra kampanya ya sa Banuit Kalibo wa pita kita kasi sa province ay mabasi ma report man daro PHO akla
8: ma report man daro province sa amo accomplishment sa province Sir Michael ay 96.6% anda ito nga record
9: ah 90 province is 96.6%
8: Ro Kalibo.
9: Do Kalibo. Ah, okay, sige. Haman sir, wa, taga Parias, 96.6 ito, iya 100% sa aton sa Kalibo, 96 sa Tarahuyapit Province.
8: Adaya na sir, hey, wa pa namon na update siguro ro actual population it per barangay.
9: Ah, okay.
8: May encoding abi online ra siguro hay do yun ro kwan wa pa ha update anda igtong nga kwan. Mas amon nga actual population.
9: Oh, sir, last question lang, di ba raton nga uling interview nga September to maumpisa ita daya nga extension sa vaccinations ta September 4 ay pero nag-start agali 29.
8: August 29.
9: Oh.
8: Hasta September 4.
9: Oo. Oh, ano yung nag-haba-haba matod para maabot gilang rumang inunga nga rano.
8: Oo.
9: Sir Lawrence, thank you ha.
8: Ay, Sir Michael, pwede ako pasalamat sa mga tabong nagbulig.
9: Pwede kita pwede.
8: Oo. Ay, sige sir. Sir, pasalamat mo lang kami una-una sa Ginoo sa safe nga pag-implement it MR vaccination. Uwa man it mga reactions maunga. Uwa man ang tabuya.
9: Oo.
8: Pangaiwa sa aton nga LGU Kalibo headed by Mayor Jury Socro sa among municipal health officer kay Dr. Jocelyn Garcia sa aton nga mga rural health physician ag sa mga barangay captain Sir Mike ag siyempre Kimo nga nagataot update sa pumuguyo sa ipag sa imong programa sa coverage sa aton sa Kalibo. Thank you again Sir Michael.
9: Thank you Sir Lawrence ha. Mugin niya salamat.
8: Okay.
0: Okay mga ka-K-Ferb, nabatian ka raro, ano ra, nabatian ka raro, interview kay Sir Lawrence Lacerna, no? Basi ngawa ka mo mga ka-K-Ferb. Pero actual population niya tayo sa Banuit Kalibo is 3,571. Oo. Manunta, agro nabakunahan tayo is 3,601 dahil may mga inunga nga gindaga ka ng ginikanan sa mga mall kasi may nag-schedule labi kita vaccination sa mga mall sa mga busy nga mga nanay ug tatay may mga trabaho ay hindi sa na makapabakuna. So Sabado Domingo. So iyat ana record sa Banuit Kalibo dat sayro vaccinated ana 3601 mga ka K5 no. So roanat ang ginset at DOH 7163 ay bangod nga ni nagbasis na sa PSA nga mga live birth. Ay syempre kon iya tagindo nga mga sa mga hospital ay record is Banuit Kalibo. That's why nag-abot aro population mga ka K5. Gam tananday Kalibo alone is 7163. Pero kung ibasihan do 7163 sa na vaccination na kunahan it Banuit Kalibo nga 3601 is may una kitang 50.2% nga nabakunahan do MHO Kalibo. Congratulations sa. Dayta Sir Lawrence, thank you kay Sir Lawrence sa mga sa oras. Dayta manami kay Sir Lawrence ay bilang public servant, ay kadali ka tanimo tawagan ag magataw ti mo it updated karon nga mga figures pag abot sa anda karon nga mga vaccination. May ma, sa dengue man kunta no mas kabay pa nga ro aton man pagid karon nga in charge sa dengue magtao man kara para nga makataw kita awareness para sa aton nga mga pumuguyo ay makara rainy season makaron mga ka K5. In fact, sa mga national news ay may una tang mataas na numero dengue ang mga leptospirosis. Tanawon man nato ni makatao kita awareness ay kung ano ro dapat ubrahon it dahil karon yung mga pumuguyo ang malikaw do dengue nga mga K5 ah? Delikado taro dengue nga. Anyway, alas 7:19 na tagahon do oras day mga balita ay ginatod gaton mga K5 makaron ita rondayang D3 Bio ginibara ko basko gid cold pressed extra virgin coconut oil ag vitamin D3 sa sangkasob gel capsule roday man kamasang kabit D3 Bio nagabrat ng baka importanteng papel sa pagkontrol hindi magbaho cellulite cancer ag buribisan do pagbuumis mo ko cellula ko cancer rong klinika D3 Bio bukod nya mat manggaranan sa vitamin D3 ginapanami man ang absorption it mga vitamins magalin sa aton yung maginakaon ang rofat soluble nga bitamina nga sambilog sa nagapangunang sangkap kinanganon para makobrat mabasko ang klaseng protina nga magasuko sa cancer mga ka K5 D3 Bio barato ang ron mga ka K5 ha mabakay sa atong klinika de alternatibo medicine klinika de alternatibo medicine na well center yaron sa atong Refender Building Osmania Avenue Kalibo Aklan sa Parente Dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex
10: Foro Belo Sports.
0: Alas 7:19 na tagahon makaroon na itong oras mga ka-K5. K5 Fred, kablita, abiro ito niya taga-pag-asa. Oh, paki-check abis si Mr. Obit Badrena. Kumusta na itong dahi? Kung adlaw, grabe silak. Aga, daya nga, kung gabi eh, paghapon-hapon, grabe roon, gadyaging pamankunta ko kahapon. Oh. Nagtugo-tugo ko tayo mo. Una ko nang padayin, mga nan, humagana sa imo. Anyway, mga ka-K5, kahapon man may ginatanaw akong video clips nga ana sa ano ra sa international baga nga mga ano mga news. Ay grabe daro climate change sa tabat roda ya karon nga El Niño sa 2027. Natutan na ako grabe to climate change na talaga mga K5. Anyway, balikan tagaling ron. Pangon tanaw na tong dodaya ang dagagan it panyempo portion niya mga ka-K5. Mr. Robert Badrin Pag-asa, good morning.
11: Kapot live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw nga ng Linggo, September 6, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin ang patuloy na epekto ng hanging habagat or southwest monsoon na patuloy na magdadala ng maulang panahon lalong-lalo na sa may kanlurang bahagi nga ng Luzon at maging sa Kabisayaan. Pinaka-inaasahan po natin yung malalakas sa mga pag-ulan pa rin dito sa may area ng Bataan, Zambales, Cavite, Batangas at sa may area ng Occidental Mindoro. Malaking bahagi pa rin ng Luzon ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, gayon din sa may Western Visayas. Habang itong silangang bahagi ng Luzon, ito pong Bicol Region, Cagayan Valley Region, dito sa may nalalabing bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao ay patuloy pong makararanas ng mas maliwalas sa panahon, bagamat posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms. So medyo mainit na panahon pa rin yung mararanasan, lalo na po sa mga kababayan natin dito sa may bahagi nga ng Mindanao. Samantala, may minomonitor pa rin tayo na bagyo. Ito po yung bagyong nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Lumabas na po ito ng PAR, pero may potential po na pumasok po ulit ito. Ito po yung bagyong si Pilandok. Ito po siya. Ang huling lokasyon ay mahigit 800 kilometers northeast na extreme northern Luzon. Halos na sa may boundary na po ito ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility at hindi nga natin inaalis ang posibilidad na muli itong pumasok within the day. Pero kung papasok man ito, posibleng lumabas din ito within the day po, lalabas din ng Philippine Area cover responsibility. At maliban nga dito sa bagyong Pilandok or may international name na Croban, wala na tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan naman natin ngayong linggong ito or sa mga susunod pa na araw, magpapatuloy pa rin yung epekto ng habagat at magdadala pa rin ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may western section po ng Luzon at ng Visayas. Narito po yung latest track nung bagyong Croban na may natinawag nga po nating Pilandok. Makikita po ninyo dito sa ating latest track, nagsimula po yan sa loob, nabuo ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility, tinawag natin Pilandok, hanggang sa nakalabas po at halos umikot po dito sa may bahagi ng southern part ng Japan at posibleng ang pumasok, maaari siyang itulak ng high pressure area at pumasok muli sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero kung mapansinin po natin, ito pong confidence ko or itong probability cone ay sakop niya po yung loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kapag nasa loob po kasi ng probability cone, ang sentro ng bagyo ay maaaring kumilos within inside po ng ating probability cone. At dahil sakop niya nga po yung labas at loob ng Philippine Area of Responsibility, hindi pa rin natin inaalis yung posibilidad na maaari itong pumasok o hindi na pumasok ng PAR. At inaasahan po natin kung papasok man ito ng PAR ay mabilis lamang within the day ilalabasin ito ng Philippine Area of Responsibility at tuluyang kikilos pahilaga at magiging isang tropical depression na lamang pagdating ng araw ng Lunes, bukas po araw ng Lunes. Gayon pa man, kahit pumasok or lumabas or hindi man pumasok yung ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Croban, ay inaasahan natin na patuloy itong magdadala or magpapalakas ng hanging habagat or southwest monsoon, bagamat hindi ito magkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa. As of 5 a.m. nga po, naka-issue pa rin ang yellow heavy rainfall warning, particular na sa may bahagi ng Zambales at sa amin po dito sa may area nga ng Bataan. Asahan pa rin po yung hanggang sa kumisan nga po yung malalakas sa mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga flash floods and landslide. Lalo't ilang araw na nga po o ilang linggo na po inuulan itong kanlurang bahagi nga, lalo na po dito sa may Central Luzon. Ay iba pang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon ay nakararanas, kabilang din po dyan ang Metro Manila ng mga light to moderate up to sometimes po no, may mga occasional heavy rains pa rin tayo. So, sa mga kababayan po natin, mag-ingat po lalong-lalo na dito sa may area ng Zambales at Bataan. As of
0: Foro de los Pueblos. Anyway, mga K-5, nabatendo doon pag-asa. No? Si Pilandok ay mga 800 kilometers extreme northern Luzon. Igtod sa punta, ita, daya, karon nga Pilipinas. Galing yun na sa ligan. Ginatutan na, base bumalik, mga K-5. Pero kabay pang hindi. Aga, yellow alert gapon, rainfall, yellow alert maka doon sa Zambales. Grabe taruugan, igto mga K-5. Aga, madali kita maghambag sa nagapugong ko. Makaroon mag-move on yung kita sa dayang flood control, mga K-5. Eh, what's na napikto hit? Baha! Mapektoan sa nat baha, iran ng bagay, manami ta. Konkreto ta, kadali ka ka na maghambay, pero ordinaryong tao, mga ka-K5, apektado ta. Banganit bagyo makaroon, ay habaga dyan, grabe ro baha. Mas gusto, tanang dabi ka rahay, dahing flood diet, ang nakaroon yung mga diki, taro ibutang. Watagin na tunit, natural baga, magtanom kita rito, kung ano-ano dapat mga project sa mga binit, ita daya karon yung mga kasubaan nato. Gusto, tanang dahay, daya karon yung ano tana, mga diki, nga rana nga, ginabutang nanda karon yung mga kabilya, mabahubaw ang sagago. Sa ating pagpadayon, sa ating pagbalik, dugan natin yung mga balitang lokal yun kita. Sa balikan natin nun, mga sunog na nagkinatabo, mga K-5, mga vehicular accident. Ato niya pagbalikan pagkatapos at mga reminders, mga K-5, standby.
12: Foro de los Pueblos. Ang kakakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
13: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Epektibo.
1: Mighty Safe. Mabaka sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic.

0: Tara katong memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: TDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective na skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
5: DTX

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Balik kita makaroon sa ating mga balita. Alas 7.32 na tagahan makaroon datun nga oras mga K5. Aga, daya mga balita. Ginatudgatan makaroon. Ita... Rondaya makaroon nga extend food supplement for men. Manggaranon sa amino acids at phytonutrients sa kapanit makarut at glabo waska nga makabulig. Para masolusyonan ng frigidity at erectile dysfunction, nagkapataas pagidit potensi at passion, mapagaki man kung mapababayi, nagkataot ekstang enerhiya, nagkapataas at libido, nagkataot ekstang performance. Mabakayo sa atong klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center, Refender Building, as many avenue, Calibo, Aklan, sa prente dating Garcia College of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex.
0: Foro de los Pueblos.
1: Sana nga pag padayon, una si K-Febre, sana nga pag ililiba mga ka-K-5, no? Good morning, anay, Qualis Concepcion. Good morning, ka-K-5 Mike. Happy Sunday, ma'am. Thank you, ha. Kanay Nancy, aga, dayang Reynaldo Regala, tay Reynaldo Regalado. Sir, good morning kinyo, ag ma'am, anay Nancy. Good morning, dayang good morning, gid, no? One man yung mukha pa kalibo, eh. Anyway, good morning, gid, oh. Aga, dayang, bukod, Regalado, nay Nancy, aga Reynaldo Salazar, ita Daha Norte, good morning, gid, oh. Nay Nerda Tapleras, good morning, no? Pod Rosalyn Silorio, good morning, man, K5 Mike. Sige, good morning, man. Oh, sige, sari nga pag ililiba, buwan taro mga lokal nga mga balitaan, alas 7.34 na tagahon na itong oras.
0: Foro de los Pueblos.
1: Buwan taro nero mga lokal nga mga report sa ating karoon niya patrol, K5 Bridgeline, K5 Kenneth, standby.
0: K5 News FM, live report.
1: K5 Bridge, good morning.
2: Yes, sa K5, Michael, no? Saan ka unga nga lalaki, pero nahit-andran sa Manua, ita makakato sa K5, Michael, kung na tinang-andran ka ng adlaw, na konsusin ay naka-hospital sa anangan ni Makaroon, doong biktima, at nakitaan ta na ita may una sa nga baga sa nakaroon nga utok sa K5, Michael. Okay. So, Riparaya, hit-andran kung nasabi ka ron nga insidente nga suno no, sa nakaroon nga pamilya nga nagpaabot nga ni Palawagan sa nakaroon nga social media, natabo na sa diversion road sa may poblasyon Makato area, K5, Michael. Nga kung si Sin, pagkasunggap, abis sa unga nga ra, hindi nga buligad imaw, ito ay karang nga motorista sa K5 Michael. O, oh, inang ba yung kataimaw? It's G-A-G-O kata at K5 Michael. Ang nasabi ka lang nga
1: imaw na may atraso kung ta K5 Bridge, o?
2: Oo. Mani may atraso. Imaw pata nag baga, K5 Michael nga kung sa CN ay mayad lang. May nagbulig sa unga nga rang na mapabinit baga imaw K5 Michael at allegedly may nagasunod na ambulansya siya matana. Agin po ta na roon nga karapan okay lang imaw. Nakasabas sa imaw ito okay sa K5 Michael na okay lang naman ako. O galing ay pag-abot ana sa anda karong nabaga. Ay ito ta imaw. Masyawa tayo nag-alim ko ba K5 Michael nga wot imaw katanda ita ito na nagkagatabo. Ag-meg lang. Ay may una nga. May mga nakaka K5 Michael. So pagdala sa ospital, agin pa idagom sa pilang ka mga test, ay nakitaan ta na nga ni nga may maga taruan na karon nga utak ka K5 Michael. Kaya posible no sa impact ita pagkatumba na basit kung na ano kita baga na lamong roan na karon nga ugo. Agay na panawagan ito tara nga pamilya nga sa rider instead kung pa nga ginkutana na kung sino bagay ko ba yung unga sino nakasilaga para, para at least ay accountable man bagay imaw sa dahil tara nga natabo K5 Michael pero ay nagdudiret shot anag at sa makaroon kay uwa pa ma-identify rong nasambit karon na sospechado. So confined ta naman karon sa sangka private ng hospital yan sa Manuel Calibo. Ag recorded man da no, sa aton tara nga makatopianti. Ag ina-verify pa nanda K5 Mike kung ano nga banwad na to nga ambulansya na kasunod no nga nagbulig mata nga nagtutana sa dahil tara nga unga K5 Michael para at least ay posible nga nakita mananda rong natabo K5 Michael at matagayin man yan. At basi kung may mga CCTV footage pala sa nasambitan nga lugar nga either nga private man o kung nahagip bilay karang rider ay makipag-angot niya sa atin karang makato PNP or sa mismo no, nga pamilya ito sambit karon nga biktima sa K5 Michael para nga nga mabugaan na itlay ka rang identity at mapapanabad saan na karoon niya ginhimo K5 Mike. Samtang rugang nato yung mga balita, nag-uso man makaroon doon pala nakawan sa K5 Michael. Kung si pinsang ka coffee shop man doon pinakawan sa Old Busuang nanda nga branch K5 Mike nga kun sa Sinhay base nga ni sa Buol itay karang nga CCTV makit-an nga ro responsable kara sa isang ka gagaki binatilyo ka K5 Mike nga allegedly no nagsugod. So nagtaliwan ka ng adlaw, mga 3:47 ng pang-orason, ita, aga-aga. At may nabuhon imaw, nga kantidad ni kwarta, dahil hindi po mangyilid makaroon ka pa sa Kay Michael, nga wala naman yung default siya, hindi ka nang atalia. Pero positive na may una na nabuhon na sambit pero na posible minor sa Kay Michael, nga isang kiring kantidad, ito ay ka nga kwarta. Sa reported ra sa barangay, sa Kalibo PNP, at nagpadumduman ang isang bitkaroon ng establishment nga mangin maaligmat, especially iya sa Banuay Kalibo, kaya sunod-sunod yara incident iya sa kanakaw sa Ipay Mike, at nagagawa nga talisang tama lang nga doon nagabi nalikbalik, kaya just like today ka lang nga, just like sa picture nga nga gin post online sa Ipay Michael, kaya po nga nakakilaga, ay, nagsikwan, gumatagali manara, nag-strike, gumatama na imaw.
1: Mga minor na edad, Rocky Five Bridge, raman. No? Kat mga minor din gabinalikbalik at pinanakaw eh.
2: Oh, sanda silang manda kay Saibay kasi nga ni pag nadakpan kakursyan nyo sa meaning wa matkriminal liability ay kay dalong sa mga programa tapos nagasugod ko matasan ng utok ng mga programa ng Rafael Toy Michael nga
1: awa,
2: kung paano ba ganan dalikawan wa ta siguro nga
1: awa, eh, at
2: ano roll bagay. Oo, oh, ang gano'n roll bagay at ginikanan kay 5 Mike sa dahil ka nga pagtap na mag-usaitan ng mga inunga. Kay kung ginikanan, sa ikonon, disura si Kabi nagkatabo ro pa nakaw eh. Pero kung sikya ron, imong unga, ang doon mga pangurason na awa sa sasuguditan inyong bagay,
1: tama.
2: Ay mga awak at ingron kung siyinta nag-aanto kay 5 Michael. Kaya rin nagagawa niya imauman doon nag-strike na rin sa Old Budwang branch sa Bikaron nga coffee shop. Klaro rin isura kay 5 Michael, binatilyo. Same, ano man na, get up, naka-hood, naka-jacket, kay Five Michael, pero daya, kay wata sa bundo, anang isura, wata mo nagsusok, ito na naman face mask, hindi na, klaro, bitana. So, padumduman, itag-iay, ito yung karang store, nga maging vigilante, dagma namin, ito ron sa may una nga CCTV, kay Five Michael, kay ito yung karang ay magamit ng evidence sa pagtumod, ay punta kay maano man bala mabadlong dahil sa nga mga inunga sa anda nga pag pinanakaw sa pilang ka mga establishment iya sa Banua it sa Lipo sa K5 Michael samtang ginacheck naman do atong karang balete PNP sa natabo ba nga ra may aksidente sa may bangbang guman pag bitaron gid sa may accident prone area ka K5 Michael.
1: Oo, pero may tadi karang K5 Bridge no? Permita di karon no.
2: Karon kita.
1: Oo.
2: Oo, accident prone kita. Imaw kay Five Mike kasi nga ni high kurbada, pating ubuson pa. Sa kapit pa kung bukas familiar bagarong mga driver. Kay bago kita ro san nga accident kita na sanda kay Five Michael. So dina check na tong atong karang nga balete PNP. Kay natabo abira ka di. Dito yung karang aksidente kung sa scene, sinunggaban ka na i-close van. Pero nakaparada nga 10-wheeler truck sa K5 Michael. Mga 1 year ka ta nakaparada rin karang doon ng sambit nga truck. Posible na samaran K5 Bike. At wa pa tanga nina kaya. That's why nga wa pa ta makahalin sa lugar. So nakabur ang insidente ka di eh. Kasi scene, sumunggab ka na rong close van. At bangon sa impact. Hay imaw tarahin na stock. Ano sa suod? Na-inspit ay imaw K5 Michael. Yung tinangan pa nga magpangayong ibulig. Itatun ka rin ni MDR. Sa atong karang nga PDRRMO, kaya may una nga mga equipment bagaro atong nga PDR sa pag-extract sa kay Five Michael it mga victim nga ras sa mga napiglip bala sa mga sagakyan kay daya ro mabudlay nga ano eh bukod it equip ro tanan natin nga mga MDR it nasambit karon nga mga kagamitan at mga equipment sa kay Five Michael
1: mga pangkating ray
2: nasambit karon nga victim
1: mga pangkat siguro
2: pinakat handa ro kasi oo, kasi hindi mo man pwede gid na persahon gid imo kay Sir Mike. Oo,
1: pwede. Gabuton mo. Hindi pwede bigay pwede. Gabuton mo. Tara, secure ito.
2: Hindi na pwede. Oo. Kaya may mga protocol sa karon. May mga special training. Kaya ni Rato niya mga rescuer karon kay Sir Mike. Kung paano nanda ma-extract mga victim. Kasi nga ni Hay, pagka piglip, kasi ano parang mga nagatuslo pa na sa sugod. At bangod na doon kay mabastog. Ang biro impact kay Sir Mike. Kasi nga nga nagdasok kay mga kapahirapan. Karoon ng gas operation ka B.E. Yan nagbuhay kita nga ni Ed, daywang oras ka kay Five Michael bago, nangin ba din nalagoon niya na buo ng nasambit ka rin niya driver, agin pa ilagam siya nagkaiso nga medical intervention on ka kay Five Michael. So, ginacheck pa natin, pagkaroon niya balet at PNP, kay allegedly, rong driver ay bukon taga iya Silsay Michael no taga Iloilo so ginatinguan ta pa nga mabug-an ni kay karang identity aga musta makaron do ana nga medical status kay bang gani nga buhay ta inuras sa imo nga nasak matapos nga ni nga mapiglit sa nakaroon nga pagasunggal sa day karang nga tenbiller truck na nakaparada sa may ng sambit karon nga lugar sa K5 Michael. No? So far, kayo pilang ka mga balita na itong karangan na tipon pag-check na sa pilang ka mga municipal police station sa mga nagtatabag na ilisang mga untoward incident sa K5 Michael. So with K5 Senate La Chica, rayaman si K5 Red Jilin Tornino para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko at kalingawan sa kalibong K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report. Foro de los Pueblos.
1: Abang sigamat K5 Regeline Tornino sa kampiyon yung mga balita. Ano ba may di kang sabang-bangaw niyo? Pero may latang may aksidente mga ka-K5, no? Halin patakaroon ka to. Sige, tanghalat. May naga, kundi mahugog, nanununggap sa mga naga-parking di ka. Abo tanga mga aksidente di ka. Ano ba mayad? Ano rin dapat nga obra taga DPWH? Sabutan mo warning sign? May warning sign may. May mga driver manabi ko naman at kinawa manahakat sa mga warning sign. Oh, di ba ga? Ay, dahil tara masubo di ka ni permitang may aksidente di karon sa nasambitan nga lugar ag kabay pa nga masolusyonan doon mga ka-K5, no? Sari nga pag padayon, alas 7.45 na tagahon na itong oras.
0: Foro de los Pueblos.
1: Dahil mga balita atod ka ito ni DTX Premium Coffee with Agaricus Mushroom for Cancer and Heart Disease. May anak karon nga pampatami sa stevia mga ka-K5. Mabakay ron sa itong klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refender Building, as may ni Avenue Calibaclan. Yaman sa Prentit Garcia, College of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex. Alas 7.45 na itagahan makaroon na itong oras. Sari nga pagpadayon, mga ka-K5. Dahil gada ko na amat ko nag-hambay ka ba nga rin nga naakig ka, no? Ay, pero kay BP Sara nga to sa anang video nga to nga may mga ginaaligar nga may mapagpamagagera. May kasot imong grave threat. Nagpiansa imo kahapon mga ka-K5, no? Dahil nga si BP Sara sa dayang Quezon City trial court kung sasin sa kaso karon nga grave threat mga ka-K5 meaning pagpamagag. Ay, siyempre, according sa report sa mga video ito, ginapagag na nakararo presidente agro daya karon niya ng asawa. Ay, nag-abot imo kahapon nagpiansa alas 11 tagahon sa Quezon City RTC. Ay, nagpiansa imo, ay naghambay nga bukon imo safe sa sugod karot kulungan.
0: Foro de los Pueblos.
1: Bukon imo safe sa sugod it kulungan ag kun imo ron hikulong. Ag sige man aro pagpangharas according sa report sige pagpangharas man na sa anak karang pamilya. Hambay na hinaharas nila yung lugar kung nasaan yung nanay ko at saka ang anak ko. Saan ako pupunta? Magbail ako, hindi titigil yung harassment. Hambay na na. Subo-subo te sa nasyong Pilipinas nga raro ordinaryong Pinoy mga ka-K5 nga mga makaton nga rahay. Nagatiis to ita linangoy-gangoy makaroon sa baha. Mga lugar no nga ginasugid nga may una nga mga flood control projects. Ayro mga tawo nga nag-i-star sa area ay nagagumus-gumus sa tagaliog nga baha. Tapos makaroon daton ta mga official sigit pero ilinaway no. Sa ginatawag nanda karang ginapaagi matananda nga ni konta sa legal man. May mga impeachment nga rag may una nga mga ano ra daya makaroon nga mga ginapaagi sa korte. Galing man ah, according man sa mga reaction, may mga naging nausing manangaroon yung mga additional, mga confidential funds. Ay, tanaman man, nasan na may mga confidential funds dun eh. At si BP Sara, ito ginauso yan, di ba ga?
0: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: That's why makaroon mga ka-K5, ang boy na nabukong naman at safe. Hindi man na magpundur harassment nga rakakon. No? Ang suno, pagin sa report, no? Saan naman ang aginhambag? Kung hindi man ako mag-bail, ay hiadto gid man ako sa limit mga pulis ron. Agwaw taman ako salig sa kapulisan. Di na nakarang hambay mga ka-K5. No? Ag, uwaman man ako itsalig sa korte. Subo ta. Ayaw ka rin ni Presidente Duterte sa media, nga iba ni mo sa fifth floor, ito sabitan nga, ano radaya, karon nga, korte at pagkatapos ay igtay mo magpiansa. Sino ang sasagot kapag namatay ako mamayang gabi? Siyempre, maghugas kamay lang ang mga pulis. Gagawin nilang mukhang aksidente.

parties on their in their oral arguments, the court finds that the, there is a probable cause to hold the accused, meaning the president, the vice president, for trial for the crimes charged in the information. Mga K5. Kaibahan man na itadaya karon nga mga ebidensya ag sa pilang ka mga argumento nga ginpresenta itadaya karon dayon ka mga partido do korte nakakita man na ita nagakaigo nga rason nga ro akusado karon na magapanabat sa kaso nga gin file ka na base man sa mga information o meaning sa mga documents mga K5 nga hambay ka resolution ni korte meaning may probable cause meaning may bugat no kasi gin pasabat don sanday kasi gin file pag file lang kat kaso dagon sa fiscal, the fiscal karon na magatimbang tawan ka chance nga magsabat. Pag sabat mo timbangon it fiscal ay pagamba na ng kwanta, may una tama ng probable cause masakaw na sa korte ron. Mga K5 no. Sa gin daya karon gintagana nga piyansa ni presiding judge Maria Angelica P. De Ramos. Piyansa 120,000 kada tatlong sa kada isaga sa tatlong kaso grave threat mga K5. Ang nagpiyansa ka pondo vice presidente no. Ko August nagfile karon do DOJ tatlong counts kontra kay Duterte dahil sa video post kung sa sing ginahamba na nakarang magahari mo itawo magapatay kay president kay PBBM ag sa First Lady Araneta Marcos o Lisa Araneta Marcos ag dating speaker Martin Romualdez kon daya karon nga mag anorado mangin madinagagon ro daya nga pagag kontra ka na mga ka K5. Siguro ba si kon emotion na to mga K-Fam, nakambay man ka to, it ano ra, dayang, makundoy na abiman na presidente basis sa ng emotion, hay dayang, ginaginambay ko, namat, akig kang rahon, nakakambay, kagiging matuod, no, ito, bukon it manami. Ngani, hay, kung amat, hay, kung akig gali, dapat lang, tahilikawan lang, tanaton maghambag. Ngani, ginambay na nung damo, damo hambal, damo sala. O, oh, hay nangin resulta, file na, magkaso kasi ginausuyan ka malang it, yabi sa Pilipinas nga rabatunon tag sa hindi sa politika, ay ginausuyan ka malang itbuho karon nag birahon ka kung katon bagay bantayan ka sa likuan nagbatingan ka mag kumo magugang ba? Oh. Ay sa Pilipinas wa kapat ginaobra mas kapin sa politika wa kapat ginaobra nga ni naobran ka nga ni saga ay mas kapin ba kon mobra ka itawan mo sa na chance. Di ba ga? Oh ay haron nakitaan ita probable cause it korte. Sunod sa abogado ko nung si Attorney Paul Lawrence Lim, ginasiguro na lang si Duterte wakarot intention nga maglikaw sa ano ra sa anuman nga layi gagamiton no tanan nga mga legal remedies ag anuman nga issue sa jurisdiction nga magutaw gid ko ng mga ka K5 bro ano ron do ka matuoran nabi para mauron no ay iya sa Pilipinas mga ka K5 no abo tariyang nga mga hindi nimo mapatihan ko namat no ay halimbawa obra ka ita tama pag politikado kang tawo sa pamantawan kay imong kontra sa politika saga. Hindi ka man magobra ti insakto may imo man kunong negligence na no. Oh, di ba? Nga nero ni mobra ka tama saga, mobra ka man ita dayang saga, mas kaping saga. Oh, kalisod-lisod pero politika sa Pilipinas. Puro de los pueblos. Abot ang mga bagay nga aton nga ano ra mga kay Febo Daya karon nga bagabantayan makaron no. Ay naghilapit ang election ay oh, makaron September gon. After kara 2027. Sobra 1 year lang election yun, national election oh, sa Daya nga presidente ag down to ano ra Daya karon nga mga sangguni ang bayan. National election, I mean, ang ginagustong i-point out mga ka-K5. Ay, mas kapin karang gainit do politika. Bukon niya sa national, kundi pati sa local mga ka-K5. Agno yun do aton nga bagantayan do, ay samtang rodaya nga mga ordinaryo nga mga taxpayers, ordinaryo nga mga Pilipino, parehas ka ito yung ordinaryong Pinoy nga nagatiis kita sa mataas karon yung mga bayran. Agin sakto lang kita patiyog-tiyog kunit mga giant company. Ah, nga mga oil players pa abi. Manila ka kung bawasan ni piso o gasolina, ag by next week, may increase na 5 piso. Ag ordinaryong tao nagatiis sa mataas ng inflation rate. Mga presyo at bagakon, nagatiis sa baha. Ay, ro, sa ibabaw, sigit anang inaway mga ka-K5. Busy sanda sa rondayang impeachment.
agbisi makaron sa bukfedit kaso sa piyak nga partido agbisi sanda makaron sa daya karon nga pagpaatras sa barangay sangguniang kabataan ng eleksyon.

0: ordinaryong tao ay tiis-tiis daron. Kung ano man makaroon do sitwasyon it nasyon, ay doon dubunga kung nang indesisyon kung nagtaliwan nga eleksyon, mga kagay-vibe.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro Delos Pablo on the spot.
0: Hasang anay kita di karaya, hinagag ililiba kita 4:30 to 6, mga kakay-5, sa programang Balitang K5 sa umaga. Tanan niyo mga balita, inyo karoon nabatian, no, mga kakay-5, ay pang nakatao kamit mga balita, informasyon makaroon nga adlaw nga Domingo, September 6, 2026, mga kakay-5. Kasagas pagkatan mga balita sa Patrol K5, Kenneth Lachica, K5, Rigilin Tornino. Mga balitang pulis. Sa aton karoon newsom, sa aton karoon nga Technical Engineering Department, K5, Fred Batoy. Sa aming among station manager, Ma'am Gloria Villas Maniog, sa among CEO, kay Doc Ramiloy. Good morning. Aga, hinaga, 4:36, it's a date, mga ka-K5. Ililiba kita, mga ka-K5. Sa kaya pa na ako sa K5, Michael Silorio, standby sa masunod niya, mga beautiful love song, mga ka-K5, ag mga old song, makaroon niya adlaw nga Domingo. Sa kaya pa na ako sa K5, Michael Silorio, para sa kampiyon, yung serbisyo publiko, galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: TTX 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
7: Tilang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
7: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
7: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
7: Ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
7: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
7: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
5: TTX 500.
8: Sasahon na to, Sir Boy, Sir JP, ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX kag Mighty C or Pure C.
9: Ang nami sa DTX 500 Doc Ramil, amuni ang super antioxidant siniga preventa sa mga heart failure. Ang 2-month kataas ang reactive oxygen species or ROS nagakos ang ginatawag ng myocardial remodeling o kon REM. Ano but balas lingon sini, amuni ang pag-gradual nga pagdako sang imo korason, no? Gamaskulado ang imo korason, no? Inisya mabulayan ni magpump ang dugo ang imo heart, gani ini ga-resulta sa heart failure. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw
8: kag Mighty C,
9: and Pure C, gakaprotekta sa aton mga cells.
8: Wow.
9: No? Sa mga aton, sa aton heart.
8: Tiging heart, Sir Boy, siya nas isa sa mga pinaka grabe mag produce ang
7: free radicals. Oo, kay white untat na pump, trabaho niya, no?
8: Te, dira pa lang, Dancer Boy, abansay ka na.
9: Oxidative stress, malikawan ang madamo ang cardiovascular diseases kung ga-DTX 500, Mighty C, and Pure C.
8: Si, dira pa lang, Dancer Boy, abansay ka na. 14 pesos mga health investment. Isa kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, makahatag na sa nagakaigo o protection sa imo ikayong lawas.
7: Ako niya, protection batok sa radiation. So, buong pangapanahon, bisad din ka magkado, may mga cell sites, nag-emit ina sang radiation. Even ang cellphone sang ginadala mo, nampangan sang bata mo, ginahulid mo, adlaw-adlaw mo ginagamit, ginabutang mo sa bulsa, ginampangan, ginatamdan halos oras-oras, ini somehow ang mayara sang epekto sa aton mga cells. Gani, nagakadapat nga proteksyonan ta ang aton mga cellula agod hindi makurap ang DNA kag iban pa nga mga cellular components paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, the super antioxidant duo.
8: Stress ka na dan sa trabaho. Pangabuhi kag problema, may stress ka pa sa oxidation. Kay hindi ta malikawan ang stress. Sino bang tawo wala stress? Tiyang buang inga, rasig gadalan, may gina-stress siya. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
7: Sir Kevin,
10: ako ya Doc Ramil kag Sir JP, no, wala gid ko ga kamis mag-inom sang akon nga DTX 500 kag Mighty C nga alkaline vitamin
8: Yaman.
10: C. Kay amunia ang nagapahamuok sang akon.
8: Wow, sakto na. Ako, so, ako muok gid tulog ko ya 8 oras.
10: Mainom ko isa sa aga, dasan pag before man yapon mainom naman ako isa. So ang tulog ko ya daw ginaduyan.
5: DTX 500.
11: Imo pangalan na partner?
12: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
11: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
12: 470.
11: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
12: Nagtiko 2, sa gabi, 2, sa agad. Bali, 2 times a day.
11: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
12: 160.
11: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
12: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa ako.
5: DTX 500.
8: Isa sa mga health benefits ang DTX 500 kag Mighty C, ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang white blood cells. Siyempre, imo bro white blood cells, amo nang soldados lawas mo. Ang oxidative stress ang hindi man tanan lain. Makabig nga chemical armament sang immune system ang free radicals kag ini ang mayara sang mabulig sa pagpatay sang maisog nga strain sang kagaw. Berte man o, gamito man lang free radicals gali. Apan ang sobra naman nga free radicals nga nagatugas ang sobra nga oxidative stress kag ini ang nagaback promoting apoptosis ang white blood cells. Amo na nga importante gid Sir GP inom gid detect 500 kag mighty C.
7: Wala untat ang benepisyo nga makuha sa kada kapsula sang detect 500 kag mighty C from the immune system to cellular protection.
8: Inang hindi kadali matigulang bla Sir Kevin, amo na pinaka nami nga paman sa detect 500 mighty C. 60 years old plus lang taon ka lang do 40 ka lang.
7: Ay konami.
8: Do konami or even 45 eh. Nami ya. Nami pa imong skin kung ganong ka detect 500 kag mighty C. Bangod galles ang oxidation kag do pareho lang na nga always fresh kag naka-tune up ang imo nga trillion cells sa lawas. Saan o pa ka mainom detect 500 kung korinot ng guya mo, kung lata ng guya mo, Sir Boy, detect 500 pang pahubin. Pang pahubin sa mga organ, cellula, kag simpre sa imo nga mga panit, hubin ka lang taon kung naka-detect 500 kag mighty C.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5